0: barista mai gana shatar kan ara findi ara kan mede a wala gade gulzinawa lanye bayan zira fanyo
1: shatar zakin findin arakin min kwasa namnum rumia shi ya sukuru filezina shi ma kalma am gulluma marin da num gaido ni jili num jili file tayaro filete da adi yaro file wono kalma nan mana nan ma da awash awonum doni sura am zuma maso diya yaro walzu da adi yaro wolono awon gaitu don lamar adin ne yaro walzu da adi yaro wolono ma aw zuma man hallu ala masudin amso an gaitu masudin no wolono ma da dinalan kwa bashi ayoro walzina awonum adin gainum adin gayya sura wolono ya awne am bulan gayya andi am bulan gayya sura wolja da ji ba kwa diya awon shi ma da ba ayoro walzina na kama gulluma man nasaran hate speech ma ro ba walza ku rasa kam masar shararin min shatar dokan findin ara kan mai Allah rasa kan mai shara ya rasa kan da hajin nad nadanu nadan da zan yi dai ndale ni anam ga Nigeria ne karam mur wallo ne yayin da da ji shi ma duk surun da do ayowa kura kura wuzuna ya she nasaran na shiro criminal code gutin ne bai shi ma da anam ga yala Nigeria ne karam mur wallo na shi ma kama arewa gutin ne karam mur wallo ne da ya taya baro shi duk surun ne ayowa kura kura wuzuna shi na criminal code act gutin man bai shi ya su kuru san ma awa ada haram zina ndan ya kan mai karaucin zai auro watan sirin abu suralan lejin do aw ay manalan manajin do ngaitu ay sur suru awlu ala sa suru baina jama'a yasun aw baina karam ka yasun wallonwa da ji ba kam shi ma da ayos ina sharar sa sharar musa'ad ne sharar sharar sa hajin ne chai baro mana doni namnum rumiya mana kam die kam mana anor wallonwa da ji hangal sango surin hangal numsu sangin ne runzu hangal jami'a su sangin ne runzu da ji hangal jami'a su sangin kur chai baro naftin lefa to wandina da ma namzu baro suru mana fitina su da ji adu da shi mana saran na shiro public nuisance and breach of peace da ya adi fuska adi ya futa mina dare so kan masata kula saya na don na jaro wallona kula shin za shadan za ya sayo adi ya fleje wallona da ji tun da na duk surade haram zana da da kwa kwa fu shara ya rokam da sadin ne dare yanzu shadan za ro kok saya dangai rokam da tarin do shau ma bawo daji da duk sur kindare yanzu shi ma ayo lamar siyasa yange tare ma nan gana re da yi siyasa futamin kama zaman zin kare ya bilan zin kare ya nan kadro daji nala nan nan rumiya shi duk sur doni lamar raho ma karnoya lezna shiro nasaran na electoral act bulletin de shi su chaya baro shi haram zina shatar ran zudo ne ammu halal zina leno karno mano leno kam dore ne dawa ita dawa ma dole leno shiro da kuriya mano dan wande kasannin suro shiro campaign kuriya mata diwila din wande amso angainui wande gail mando so ya angainui wande tilamla kutula battila gullui wande nim gade adin ne amduro filewi wande nim gade jiliye wande amduro filewi wande am nan gayin kasarun na shangayin da yake sai kesha blandir and wayana saya andero ande saya karno zama bod nama wayana so in ai sama wata adi yero shi flejo ai nan karo ai sama diminna kasanne da ya futu na tin lefa ya sudin ne de wande awu da fitna sudin awu hurmo kam life jin no wande walzi
2: asro bayani meden bayan kada yamma tanas kuma ro na shado ne dandal zaman ne da le numa na shado ne dandal zaman le dilan kalima do ne nim wate head speech button ma ada yero isu wallano daje shi kalima numwate de homa kam de sidia jiri loktu adland shiro kam tia sandela kla ita fatu muradizu
1: daje buro salakin awon muradizu na kuran za shima kla jami'a da ita fatu de ai gullima zaman kuren sako ande sanana da yana de daje riula karimie do zaman zu isna tidin gullata kaut ishin kaut tidin kaut baditin diman

0: kultiya a wakada sudin kasar rataro hurumo kan mayayran nan finimin fitina yayran nan kudimin luwala yayran nan kullimin konum hangal granani miya ni kila amduma ism adin nan duman lumin soro nya sahadin bimana rumin am laso do wan wizar rawi zar daje kurumin
1: kan
0: me atman dazin farzu kozu kaman da sha alaksana diye soro lezu farzu gain hakiro daje anya ada amso hangal ganaza da yace tibrimin de so da hangal ganaza diya wanda wane da kudu namnum churum ya shillawun zu shima diya samin no nankaro wanda shidin nyuro ala ganaro wanda walzin bimana awru ni ala ganan gulun gana de bimana wanda shidi ayya aushe su gulzina man monzin ya mbusor wanda goni mi de ala yesu diya de kullu ne san biya yaro sambia ero nado ni lenu karnondo e jami mataro lenu inolja sambia ero awondo wadro gonwa awondo do sendiro gullu ya kaande mamu onzi mbu maso gullu indo di ala esi diya di kullu no dainak anna karachi di bulimin soru noza wende wane ndo nga wanzu gawi marishima de gali yo wane nga wanzu gawi marishima de kirmai duno awo mukonzu no wane nga wanzu gawi mna haa dulizu wane so wane mare dulizu irina diya wende shirin danu ide nono diya sama ala diya siku mongono kamande kaya su gullu na kuruchinzi isha dajindro kat mabadia dayana kada wanda lelan solo yi wanda kura awo fitna suri made wanda cinzan solo jurzai jurzai ya shi tara ganade ai mainde kalan zuru adashe residu mana kokunzu ginano bari yim rashidi kam kura da waljia wane so bono nda andir amara hangal daringo ngere waljina mana panze banda ara gala gala main lenoba wane so bono sanya bozeya darum nyi mana e mana nimin nduli e goza rufsala satulin sa findi kozna rungodi ya nyao dima marishi mari kamara nduli kama ide sadinde ndamin lenum sa ya gala nimin da nan kadro ni tara kuye da buruman kula da man bari mun da tandimin da ni ma rashidi ro walli ma kula din shin mun rashidi chaman ngirilan gani sakulan karangai din nan giri ma ro tumata do da ni gana diya ya sakulun ganam duman da ni mun rashidi tamiya da yim urani ma ba chatta rashidi gaya do ba walli mara waljin
2: da reda jiremin fuska ho melan kuromin abitu kalma do ne nin muwate ad barot din suro umayla
0: da ji falnzu kala amada ita fatin alafu lutin baro diyonzu die nduye kam doni kalma do hangal amma sasangin masidia kam adie nadim tiro wallo no kwaso shia wanzu sinda ma kalkallero fanjin no wallo na daji sha kwa chida umaye de chiza chidan zasari sha goza mayro sadi maye sha homzu dangayro sadia bari kam la kura kamanzu au sha kozuna au shin sidia no zu galatin do katama bawo amma dai am kura da auron zai masadin no wallo na daji shiga na da dai chaman chadia fanna chaman chado yanzu makan kedongai wara da kan
3: gilazoro harami karantu ade bayan tone barista Muhammad Umaru mai Canada fangau lokto zolmanai kati sidina sonyai kule ada krinya isha daji zolmanai da ndoro kanya
4: law bajjat munsadun

Glazoro harami karantu to mangana tamtam fulayya adiya fanuwa dara so mita fisko skunu da wala ade makama loktun desa tuloreta suwaye kakal loktu done paraskram kutunum gulle da sidina.

0: ejiri ekuma kasufe kozu kasuwa kutero sunar bara gomna wadu gozuna ejiri er kris kalu fijin gozuna shewari anja anja sai yonchin ya esere ala lardu porna yoro nilewachi ala kasu gomati o sawa nazo
1: amin ya rabbal alamin ngila zoro bana masa anguro done shewari kin indime awdone gulzuna de shima kuno done nur kangalle ya gultin kla zawalle street light notna madu au botin madu na shanzan guro done shiwari kin indime din maradzana locked done ningire adlan kurade ma wadu done gamna kre borne gozna kla daji kalo done maraside zawalde daji kalo fizin sinade she kladin daji bota sidna wonde sandiya justiro assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: ndawat kilewa
2: wala ari umar hazit ta ngoro gambore wa kir tarfara da tarantiya ndawat kilewa sale
1: masha allah faras karam kutulum gulle bo marhabib
2: angala a kutura kenan so ala ku mari andara kwanza lamun jira lora masudu
1: amin ya rabbal alamin
2: bana ma sare shi wala kin indi ne au bayan na dai ala a gamna ku ya shi ma dai a wado ne gunguna da san maso lamur da lora masudu
1: amin
2: furubura sare ki amin an gura da ambo da na takkan tana ne suna sai da takkan tana din dai a ukra ya man dia sai ro kutu na sharo ne dai furun na kutu au mu wani ma na mu shi gamnati ya fa mu dai na mu shi ruma da shi a kan naira duku so tulurto duka bi ra kuce
1: na kuma Umar Habib na mu shi du indin yar un so ya kaso gi la na shan don ade da
2: tanto la ando na mu shi naira du indin yar un no a wono sada da su kudo na mu shi naira du indin yar un so ko gana de are wanda je je wala ga je arasta so je farak naira du tulurto
1: na
2: naira du na mu shi kuna buroi din shi gana de
1: na
2: wanda duri sana na yadda nan guida ya dundin ya ron daga ya kan kura ya da duwun sabin biya ya na da ba
1: na
2: yau ko shi kurman kuro ana karatta la bi futu fantini so karan ga da man ya bo so fa sun tanga kurun na su sen fatu fatu ya ron ga ina sa kan tana irin gulzana
1: masha Allah
2: ah sai ya da ala ndo loram da duwan sauru sai da dan bisa man hauran bangana
1: ah
2: sai ya bo so fa sun tanga jiri na sa kurun na ga jiri kan tana ya rufu sen sana wa yau kan tana da kamar kausu man bi kamar kamar siyar bautuma a maskita wasu na cikin kantana da nan karo ya wa malaria sun dai fasa ga su da su sallah suri ko kutu bayan tsarnan na kuma sare por kolera kada u ba da dare shi ya kantana da kullu din gona da shi ya hangal gina nan sara la ngain ji a wa nan gidi an ji da zuban na ja sara da yi sara da kamar na la an dai nan wani sararin ji sun ci kuban na zuwa kamar o kake ja dai na kasu ya faranja yuri na o zai dure ya sara shi yau kama ne ni are ji na wannan ma na da sara kantana da kullu ne da ne ta masu kyau a nan da ya sayo ta su yan kalfato yan kan ada audo ne ya da shi kuma dukkan ala da
1: ta bana amin ya rabbal alamin Umar Habib Nguro Gambore da jinye lokto agunum ne bayanum da yimayen assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: ndo tukulewa
3: ya kule alhamdulillah bana ali
1: masha Allah
3: sala zoro wai farastaran kutum gule
1: ade
3: kutu de kwalbi kai de kutu banan de ya na sai de corporate sa ya ma do kutu de manan yadin bala ya
1: kai ai chista
3: a au corporate sa ar chaman indi so fando fato so kam fato main ti borga al kan bari din
1: ade
3: ade so ban de sabtiya ala no kwasuliya dai tin na ban de sabtin dai nguru e mar dai din de man di ma yak ma bero lo no ma dai aur sindu mutai am gare ka sai yai awon gala har kam bi sudin suriya dai kam dai gare ku na dai ai karun zurin aw shi man banan bi a chama tun ya aika kalti sadi
1: na ade
3: ji a dai aw shi ma ruku jiri nguru ande sana sana sai da aw shi ma batti ngo misal lo ngo shi kwa thailand bohol gana zana dai five pol turungu e sate five turungu e sai ronji jero sate na kuru five turungu e mar chi da kotame ko ro kuru five to five robai kuru ai ko tame shi ma rasu kare wudu ti ka five pero yimzi ya shi ma yi sajir wara waje da ai ma gi mana ido irin jolo lambe jiri turunguran chillu chillu iri fundaman lati mailar ai ma hakiya mallara mutumar su kodi mana ha su kodi ba tara sanana so fashin na fannime rakti lejin ba ya ushima are

0: Neba dufituru kulubali wa dufituru tuluri y dufituru tuluri dufituru deri yangu tu.
1: Naam.
0: Dufituru deri yangu wanatimpa au babalala yangu tukatia nami.
1: Naam, babalala dufituru deri ndawa.
0: Yeruwa yeruwa dika kaya kwa dika wenyama.
1: Yeruwa katika nera yeru mbei kati. Kasuba balai ya kurade ma bolorisu wa tumangana shi tamandone bolorisu ya andero chu shi okay, Umar Habibdu
0: yewa yu kumata balai shinkabawa kamari agura ma kumakala kala gana kila kwa anakini
1: shi shinkaba agro
0: agura jina haa yu kwa agura jay falindawana bie sinima yu na tamane agura jay kumalete bai bie sinima nera dupidio bie yewa
1: naam shi kalama agura ya
0: agure nga wani falilambe she bulba nande
1: naam agure dinda ushi
0: agure dibala ura wii soroku ura
1: naam la kamgatu tumangana shima amso yetera zi sarana wu
0: la kuma sarana na karete ya kuma sara kuma wana bala yyo kuma to kinda unje awo kiskaima vya kire gana la kuma kuma sarana na tubura kena dupi ui dini ya ruwa kuma kibu deri
1: kuma pi u deri she ya ruwa
0: aa kere she wolon
1: naam
0: ko bala di kuma zan garin ne koran da shi an garin da kuma ya kuma ki fayar da Allah
1: na'am jakanalan
0: ah jakanalan amma shi
1: ya dole na ki mere na
0: ah ki mere
1: na'am yarwan do yana duniyar arakin da
0: yawa yawa ne shaka yin kuma da man da wala ni kuma zai yi shi cewa andra woman ci wanda yana dubiyo
1: do fiyo yin
0: kiro yakuba kiro yakuba
1: na'am fidiyo tuluri
0: yowa kana kana ne da kujeri akan ko kuma ko ne shi ya sawa ta kada tiyo tiyo da kasu namo
1: na'am ade
0: yowa da bala omo ade gana shi kuna ta da jira bai
1: na'am na'am omo da so company jiri
0: omo ne da biba kura me na tare man bai na made
1: na'am
0: ko kwani da su bore ne da dula so kuma dume ne akan wolon ba ya
1: na'am
0: wa ka ka nga wa ne da dula so kuma dume ne akan
1: wolon ka ko don good kala dorozo anatomon
0: angira bala de doctor gande
1: ade nyura skrinyana abba bulaja kana yel ande abonum tamon kariya kaswe nasha bulaja kana ande roben gumaro assalamu alaikum assalamu alaikum tuma ngana nya fanyen bawo ande akarne mi rolo no ma waltine ande abone tamon kariya kaswe na da mai da anti Robin Turo assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
1: hoce kun shiro faras kan tuman kariya kasuwar dumana jinda nan da abone min
2: kuma Aisha Nguro Musare manajin
1: ngila zoro Aisha Nguro Musare ai tuman kariya kasuwe nasha musare
2: ala fulawaye du falle fula du falle yar uskun
1: na'am
2: kinda ye du falle yar uskun
1: Naam.
2: Omo kurale du indin yar indin.
1: Naam.
2: Shidawe mari yar diyo. Re shakare du yako.
1: Ayo shakare du yako.
2: Sure.
1: Naam.
2: Tamam kare aka siyara ne kuske tan client na.
1: Amin ya rabbal alamin. Aisha Nguro Musare. Dr. Agonum Bonum Kurade ma taman kariya kasuwe na Shandoye Andirobe Ngumaro. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Zold kamgatu sonne ngo zola ande abozu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
1: Oje kan shiro faras karam taman kariya kasuwe kile wasle nduma na jinda nan da boni min.
2: Halima Bukar Waziri Bindiyai.
1: Ngila zoro Halima Bukar Waziri Bundia aye taman kariya kasuwe nasha andon
2: magi dun yaro ne yukura
1: na'am
2: pulawa idu indi yukura
1: na'am
2: o mai bi baga na mari nalan du yer indin kapso
1: na'am
2: nana yer indin piyoto
1: Gila da Amin ya rabbal alamin glazoro anyiro askrinyana Halima Bukar Nguro da ne waziri bindiya yin ya lokta gonu manda abon taman kariya kasuwe na Shandoye andiro ben gumaro da ji harami karantu tuma gana tamtam fara skram da ne taman kariya kasuwe da fanoye na donet jami so e boza.

0: Ndi men mu ko mer ranum tulum marada madimi arma da ya sanan da ne kana sarin zo
1: kila masha Allah ya ya landam taji ai kullumin kashana da so ci tibrimin da so doyin karmaro san da ya sanya sokin December maso Allah ne ai boto rodimin san da
0: a ta sana kan da ba romont man mon jimba so a warin mu ko kamar ai nira waje kam cinye kani mi baton min patkata rawalzo a shirkila me zan nimi kam da nan nuwa ya zan nimi shi arde suku nyoro sana ba nan ne guni ma bi amon jinna awam gana gana fatulan ku kama aliyam madara lasen an mana kantin gana lasen shi kama krimi da we kama sronzin da kana da zawa me dutimin nin lorusa sa ku ko za sana ma ku kan town da ya karo na sa kala ko na zawa la choro to sai awala sana zawa jinin dure koksen laye gairi wulan sarutin da dinkin zalaye sani Bridge mayan jim amusiya larimin kankara mayan larimin amma wanda muka dunura fim namnim muka dunura fim kongar min gullimya saye karon kangayin kara kaje naftiya banuwa ya suka da ande kamwa ruko kulin aure lejin guro yusu au lejin rozu nalan dila kanmiya tinda jin nanan kama krimiriya tin larimin nalan gai au gadi aliyan madarala au kolam kolam medimiya tinan guro saye ne kasuletin sai gare gare suka aure nan guro da madan lejinna kajin zafani ma da shirrum gone sana ne unde muko do norofim kam kama nan ne
1: masha Allah
0: ada aure sai rogun ne
1: masha Allah masha Allah ngila soro ya lanam har mi kuntun deso go she au bay no sinau kurtu mai biji kalkalokto adiyen nanti kurnon sa konuwa kuro adema ndak shana ndi sodo yin karmaro sanya kando zemba maso nda chitibari mindeso nda ferwa ndeso kalkalokto adiyen sandie kwa amison sanya swa kutibari zai sandie chiza awadu yin kashana adie gulsina alan sandie ngangata chiza sanya swa kando tibari za sanya adu sambi soro o luogu ya au songa utu soma ba daji krentu ndeso kalkalokto adiyen first come de tamtama First come doing ya kshana e kalkalok to adien kurina karaw kuru to my biji nanti tam tamza gwenu ina karaw tajikrantu. Napton dwa ya sawya alenye to sulok to kanalan isha zawala frumi nanti ruptu ayayro first come adien nanti ya kurno to ya klan nanti andiro kurno ndo swa gamgo win. Tajikrantu kao zawala frumi ndiro ngo flendi tam tam ada kurno.

0: مثلا.
1: وما يا جزارة
0: ما شاء الله يا هجة زهرة فرش كم دي أكن ما كرو أيي كشانا سوي سانيا دي كندو تنزا ناشان دودن
1: tilo tilo ro sang na ko dia me da ka ma so de sanya do den kwang ga so ma sa ga na ko tro ma de na de na o so ken ga gun ga na sanya la ro kwang ga de no zu su din ba
0: tawada
1: da ka ma so de kuma de sai sanya kuma de sai da na sa din hatta ta ra ya kar ma zai ro so ma ko zana den sanya la so fa te ka ye no ila awon hajira le ma da ra sa de duan kwang ga da zu su din ba au ta ra zai ro da zu su din ba
0: tawada
1: da ka wa so de sa din kuma de sai da zu sai arbin yana da zaman kuma ai Allah ta rosa da sanya don zariya mai da
0: masha Allah adama mata
1: ta kure ta kure man akai da tidin na wallo na ma nan fakar so ma so rubuna ne ne sun gojin ba
0: insha Allah
1: amma kuma ai gonum le tun zaro kana atana insha Allah nan fakar da gurben sai ki sana da mai sai kudu so sanya ba sai da tidin na wallo na da bana so da fatar yadi ro sanya dibe ne ai fero da gurben ai da ta so so gonu kulcin ladin da ayi Allah boto yalla bana tu yalla bana ta har zo maro lamar da har ta sar da har zo ran kala yalla za su bana za ta ro fallaro
0: masha
1: Allah da Allah da sarar forum to sai da zama bana
0: amin amin ya rabbi hajja zara kan tun da san biye so doing ecology ke kriye askrin yana nyiro lokto magunum kalkal lokto adin and ya botro assalamu alaikum wa alaikum salam da wa tuklewa ma sha Allah kan tun da san biye so first come dia kan ma kuro aye ka shana so e first aw krimi lado ada na shan do so din
2: ada ya la para su ti ri ni ala da har ka su ma ka jana na ka krimi ne so din so kana are ka kan da ra tun da su ji ja so ne so ka ka ma na number o ne la ri ka ma ka da Allah ya kike ya na ai sai kuma amma ya kuma na la so lu har sai mangin dalaro da ku ma na kuma na kula da ai sai jiri ma muri so ya kana la so da ni ko to mu ne ko fara ta kallo so ma la da ya ga gola idan da ala kasa da ro kasa da sura awa shi sai jiri kuma har sai na so ku ji har shi ma san da nan jin an da ro so ne da shi mana yana da su ku tan fa din da ke kuro goja da shi ma kazi kura wallu ala kuma ne sai da ro so da kura ala sai da an dira san ma so ba na saki da shi
0: ma sha Allah kala sauro Muhammad don gro by passe kranchen da san biye so askrin yana yiro lokto ma gwanin kalkal lokto adiyan andiya botro da ji kranchen da so kalkal lokto adiyan allan dariram don botu gotun de kalkal lokto adiye drok ma ala andiya chudo Lajinab tundwa ya sawya lingye tusu loktu gana la chullu lain ishya. First come di tam tam ma ada walti go ya kwenye.

0: angila zoro harami kirintu indeso wande nande akange sego zin darason kirinu ingila mita fiskus kunu da uwa felanzu FM paraskram de temtama paraskram lora metu maya lina pule inde temtama sudani ala nande sumondo soa gamboro harami kirintu indeso maudulo nandiro klananza denya ndu kumado batkure jono mir karimu kumado te jono furunga miyai kintaudo julai ya sahadu ni pindin luko uni sita kintaudo june sahadu din pindin luko arakilan sita nade am adudu dupal kilae dey bauzana kurade ma am adudu du pal yartulura kalae de sandia andal zana aju kurade ma kawado sirimi mbeji am muskom bali miraro aduti nad adudu billion tulur kalae de suro sa do kama kentaw do julai sa duni pindi luko uni sita jun sa duni pindi luko arakinin izina allo awa muskom daro gana kuru ade ma suro kawode din sana meilan sana filaro so amdo muskom bali mina sandia boku harami notina made muskoro kara putu kula shila karabka nabtu kilan zai nashado lamaran zilipo aledina ma sandia kuma SBM intelligence ila notina made kawli aso tuluna yimka ukunta pindi luko tulurin kutawdo ogoze sadu ndin pindi luko arakillan kawli ada chatulo kurwa de ma gwamnati e lardin Najeriya e nasharo surum am muskom bali min ada dabsana sa don kawai kozna madon yole abinan karo kwami son am da muskom bali min ar kawodo surum mi ada ton nine kula shide pulezna sa don gawai toduma kozna ro sande sa do dabtuna mada chonda allo nan dero faras kamda don ni tagat kiyan suru faras kanon de futu nan dero buru e wurma yana dai abba aji kalli beji shakma eldala notna mada notman na sha kun bali ne au not maron nashan lamarra au nzuri fo asunna ma so fara zakaram ne au so jim hawarta te nan ka maro kala kuri sen nafsuna broken awol men ndiro salam zuna lan guro wolte na mo ishana da ji wolte nyuro nana yen wushe kin sherodo mawdu de nye fani ma dina ya ndia fanzana ngo mawdu au don isna de da ji nasha mu kwa wolte en koro ne broken awol men din shi abin nan karo shi amdo ndal ta trine lard Najeriya lan kuro ade machi da man zuri fo so ye rakt na latar sadin ne kuma ro sadina kashoroi abina karo kurun zirar sabiro totin
1: jama'a assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
1: wadani wa zana shi kuma ne lardin Najeriya da reserves na so reserve yan kare kuru am doni nzulo lardi muko zalma da cira sadin ba ga cira sadin amma an dai dani al'umma lardin da yana ma da an dai kalanje ma lamar ci dan da dragon ala takal
0: ya tari sim
1: tari sike na kare
0: ai binan karon gida gullum
1: hawa zina da shi jiriro kure ham kura gullara burni kasu dugo zina rumiya na sha ta kukul zina beji
0: ade
1: yo shi kara kuma na munafuware kuri kuma na dada na ma da
0: yo kuri kuma man kuri kuma
1: kuri kuma na dada na ma da sai klan zari ma na sai ta kuljina beji ai
0: sai dima ya
1: a hade
0: ar mana mana mun gullam lakala zakin gullam yan
1: gana da ta kuljin din ai kirma bare tram din lamar zuro ya zuro ande al'umma da ma gana la ka weekend
0: tarizi
1: kadar ga mulgana kirma am suru bulade beji so lardi nan gata sai jin digin ya am karaye
0: adam madana
1: adam mana yo soro bulailan kam sero bayanna shirye a shirye sero cinna meji nangero kam gai kozna nangero awan gai kozna nangero kam gai lezna Allah dan Allah kam da gozai
0: ar kanuri mana ma sai dutimin gawa
1: papartin ar awwa
0: zan awwa jindo
1: so anan kazro cida wurin mun rumiya andire nan yau klanje riyo
0: yo andero stroller
1: de na dai na mare awi banan dio cira andire bana jiri biden
0: cira andire fo ye klakal murad zana
1: klakal murad zana andire cira andire zo
0: kam ka zumu luduna
1: kurwa kam na makon min do awala kam la wazai kur maro ni kala mare do kai ni ro dama cina kam tai kra kam na kun wa churum jana la gona wala ka gidi dikin rumiya runun wa do kai ni ro lirde durtule ne dog dog da machina waran tamin ne wa hukumar hamina manyi solo ne ni kama yegi da mari ni da ala china ni ko chi ne ni china yo awuran suka awuru kuma futu buratare manan mai dai awuru trade
0: draino nyahulu
1: pulitimbaru minde
0: suro sana mera sana firak
1: lukwa yo banadoni seiro al umma so isarinde shima mna anasera kumbusarin sera kundawuzu hazen awa mani minallan awa suro bulayin adama nafetana nanda mbari ba ndu seiro chin ndami ntuan den
0: adil banadoni kuma ambulay sandiro sarin
1: sarin mari lamar dajimbao
0: lamar dajim yo huru suri no nyanga wa
1: kajimbao
0: ari ci daga dai suna yole na sha do kuma a din gai an der bayani ma go wasu ka aure try ne kuri cira manzuri bo so yi cira direct na letter sadin na sha do am don larde man gana kazi mai kuri ta sandiya cira manzuri bo so ida yole shi larde Nigeria din na sha do cira manzuri bo so au shi larde da zamdiya kam dal tirfai zai nola au kam din dal lanum sha mom kudoma faito duno rosata kurun don ne dikuma na sha
1: an dey putu rena din kam so da faitid shima bro
0: ma koro da asno aro ka kam du goza indo kam da fa yimi wanda sha goza yoro
1: sha goza yoro
0: ah
1: shima bro
0: shima bro au sha goza na do
1: sha ga goza na
0: da
1: sha goza na re
0: lenum sha mom
1: sha mom kudo
0: lalle da zo kuma shim da kala dunno
1: kurma ndiso sai na kashoro
0: yon ndiso sai na kashoro
1: ndiso kashoro gota de ha kurma awo mongonoro duri kakadiro zain butrim tunzale zana ya gotaro zaya ama kokolida amma yeri ideza kace duro gagawu sai ya samurai
0: shi am godana mara
1: kuma amara ai mukakadiro zai kamar sa shafazo lasa so awwa zana exam rozen duri gotabe zana are ai mongonoro le zana sai ari feeling sad nai
0: yo na mongu nairi kuma godana leza chomo gulum
1: ka le gotro bi leza na amma ye leza na daga gausa ya saya saya
0: yo saya fa yara
1: saya
0: so ndama goda leza yo yo
1: so awaka iri kwajin kambo soro kurai gulzana baro dan kare laptop godi shay sai kamshima bulaye
0: to
1: awo din ya
0: ta din zubaran ga imma notin zube
1: yo so anan kaduro gillaro cinyo
0: awari so makuma wakajindo
1: wakajindo
0: yo abaji talli elder da danyo awo shi kamdon dallana ma hakkin zube kila gwamnati lardede lardede Nigeria na shago da kila gwamnati lardede Nigeria yo allo so forest karam de din karab kado haki adam gana rongino tuma sanya kuma human right ni no tuna be andero bayan sanna shiya yo do hakiyaro kam da zalai da andero bayan sidiya da bayan dugo yin konya da ngo awu sumoro banda yi kunero andero be bayan kuma sidiya da bayan din da fani ma abini andero ni kuimin harami kirintin da sonna tun da saya sayo suro faras karam de din na shado karabka naftu klan zai
2: darasan
0: kuma haki adam gana rongino tuma sande beji suru faras karam de nan dero bayan swasadin shi kamdo shanda lago zalle zana na hakkin zala son beji akuru abiso hakkin zo na shado lardo do shago zana idin rami kunti zo nafsu da soyayya sai yonda bayan za rufanyo
3: suin adam mustafa sharif chidama national human rights commission na sha kula she lankara ko investigation unit lankara ko kamdo in sha goza kararo sadiya shiro kidnap scenario hakki kala gwamnati be sha chama ni ta chizu kala din traders sha tumoin so duk sulle da mama na tuna kala kamdo in goza kararo sadiya a ungu wajin ade suka gwamnati da tintin demand lay doing tumoi awambe misalo polisai chida jen kala adi and security DSS awuka na sha gwamnati lambei chiza kala din da zan nam kam do in sha goza le zana yanza na sola awla fan sagotai inma adi a ngai duro chaman la futa shi gwamnati di shi ma kala din chizi da jin dodo yallanzu so amzu so sa awari jeza gwamnati tomotu na ankaro jezen sai imlan non ma am de kirma rassa in yetsemba so adesu am kara irimlan baksa yangongo kawon ga ingai yar kudu ima monzu nyero shako lemba shama bundula mbangne kawo ngai ngai manente so ade sake sai amdu kawo kakulza zuwa zen so changlan zuri chaman zuwa tudu suro dokaim ba galanzu da gwamnati kalanzu da shima kaladin chorai tizdaja da Allah laido in sha tulu ne risadin hawa hakikalan zambe kamdu so nda so tulu bularo saudiya a wurin gwamnati siriya sandana da chaman buroman futugul ngana idea inga won kamdu in da zana maharin ngo yallarin be misal da wani ginyaye cidan zambe yokar ma sha goza ne zana harin awon guyurotsana to ade sukun gusoro awon gayarin waja yanzu ma ba ma chaman suluya au pace gwamnati sirinda sha lakers we burin tsarero walti sha awoje ngawa adem broman chaman kam doing kararin suluya wani awungu nadin suruna kunzin kamla bakada kunzin kamla duada ubin kyo karu kamjiri barazana bundula hapkata au kala kala doin karu kamme kirinna lejinna shiro na drowa zinar wallon ma so ade sifi broman bularo sha saudiya litaro go tutari ar ma shiro psychological support center shangalza la futa hangal zuri kalkalo wallon ma Allah nda zinda kwa futugul muna ide lamar bana ide shiro sadin
0: ella namo ijen
1: nam
0: hakin media wannan go aja karabka haki adam manai ngunu tuma human rights in sandia notina made ni nyanda zanar ma haki be kala gwamnati irin sana bishirin da
1: banyo do kawanya da lere mara haki be ya kala gwamnati
0: shirin nota adam kam kamaro kam bosoro kam du goda li adam hakin zire bai dero na sorin shirin nyinyan ka wanda lani ni haki be ya sai nan cina man zuri boy nya fa yin ya
1: ka mana za da I disagree with you mana za da ga kai mana
0: zuri yo ni daga mi
1: ga kai don because awu azna da
0: ai nan karodo
1: awu dalili ne ni ka wanya goda irin maro hakkin gwamnati lambe ya
0: yo
1: anan ka zuro wait anan ka zuro hakkin gwamnati lambe
0: ji ade me
1: so anan ka nya goda zan ai sila hakkin numabi ai ko gwamnati lambe ya
0: so
1: anan ka zuro wala budin gaya
0: yo ade do ba ni bide mana guzuna da a wurin gwamnati ngawolan kawo am sirin me am muskan bali mina ro dapsina mare a wasu ngairin tuksurlar da irin
1: ba
0: wono ba do am do kuma san dia goza le zanar am zitaliu de karalan nyala baksain bundula nya yaje sain do aman zai soriya sai yan yatsayin ba karum zai dai are su ka kawo do isiro aduzana sirin me
1: a wadani wa zuna da
0: bai da sar sari sana
1: a wadani wa zuna da shikrma lamar don ne kirma boko haram su a wala su rimina da duk na sha sa tandana biye jinya
0: asuti
1: na sha kaldana biye ji terrorist kalanda zam ai na amda ne sai ya takarza a waro kurtura sai zaka na biye ji kullar America ne shima dinalan su duna wase shima kamza goda kuna fansa zariya amda samai abulin ga yayi kuna yim kamode
0: yo kuna yim kamode
1: abulin ga
0: kazi su dinya
1: to kanda so man bawo
0: hu wa soro
1: ku
0: diri ature
1: a wodan tidiya sandana de
0: a wodan tidiya sandana ka wishe ndo kuma kawo doi sirme
1: amma sai ni
0: mare shi duk jodu ayye hu wa soro yo kazi
1: zimba amma dalil doni na roye jinai a wurin suka kirma kuna yodo chaman ba man ba
0: shin mai guduna
1: at initial stage ma at initial stage ma jiri me kam da gwada
0: arishi ma na broken awol me bari tana dilin trying do
1: farma jiri me kam da gwada so ande al'umma kalandere sai bana amma yedro diende ma awori dajin bawo ngo da ni ngawro wolte 1970s ngawolan sadoni shi iko kurmai gargajiya ai duna mai yana gargajiya namta doctor awani biwa ba awisuko ku fanyilan kamun yak wolo ndi wolo dio ndurin kam beji bula mangure yin ozuna tuddik luksin nan zelan beji nyaa kide nozuna
0: ade
1: ku soto na ero isha wulenge gunga yak maskin lezo bula mara ku fato eldaro ku soto kam gai isuna problem don kuma suran da yanar mina duk mai ya gargajiyairo duno yo bad shima andia
0: kazi suna
1: kazi yala na suru suko
0: danedo
1: to mongedo chiro haraji biatin kakadi haraje ni rasar nare sokoton dok bulalo gonum kadim yaye kanon do gonum kadim yaye ben dan gonum kadim yaye ismiya bulama ngoro namni boroman nangay nyak ndak kadim haraji natudi biyan may kurtum du no zana awula shigi dimiyaye kakadi shimare be kurtum na zoyen ku mai ya gargajare darajan za ba sai awar ma da gwamnati urzu sai ya aimairo finare shima kaziya duk sun da sulusulo su ko
0: elda ade lauta andero bayin da kasarata dima huwa sor kaziya sudin kuruma ya kadu ya soda siringa na tso she suro awo da kaziya sudin bayin ma yon na shi kuma shi karabka do haki adam manairo gurutuma kuma ya ande kishana de mana sunarin nyir au kamdo da lana mare shago da leda gwamnati shima haki kalan leza sha sumo sudin suna tudu futuin sha sumo sudin
1: gwamnati de dilin zungu raksi dunyai leza sumoi da suron dian falo wajin
0: aya ya de
1: roi mu'min kamin ya gwani mitsin
0: ada mu'min aya
1: ada suron dian falo wajin aduma ya kuro kindi minzu am doni maza zain beji gwamnati din am juliyada sayya pantain
0: futu kuma buroi gulma
1: futa pantain
0: shima kazi da sudi
1: sai romana zain gwamna na sha moye rima
0: yo na sha do moye rima
1: moye rima na
0: kama za pantain
1: gwamnati da gwamnati sai tuntuba jin am jira mari yo kacin zan pantira jira wangai ko kuma am ne ngai tawakkalo am ne ngai tawakkalu ya
0: cikin moye so
1: a cikin moye so tin a dogon kwallen gwamnati duru moye kada
0: yo le kuma lada najiran ada itirin wa
1: tidin
0: yoyo
1: awula da sai ka sami mana ta ga yi dan awu awu awu lurda da zan ruwa da abisoyin
0: abisoyin kamar kuma din da lakin Allah ta sani
1: sai na kaje
0: mu futo haki adam na ya kira mutum mai sande salo bayan da sannan ya dai
1: koro kuma am done bincike sai kam duba zana dugo zana zana da dan alkalam da cewa dan
0: suro SSBM intelligence la sanin no tana
1: dan alkalam da cewa
0: suro sa ya do kuma kintawo da July sa duni findil ko uwun lan sita June sa duni findil
1: awulawa jinde
0: am duval yer duval mian video luko indin bauza
1: dan alkalam da cewa
0: ar kula shi da san duro fleze
1: kula shi abin da
0: kula shi
1: da san duro kuma sai gulmi na da himara gulmi da imla himara linge jiri a wada linge nan da awa boza
0: yo gana nan
1: ko committee isa ne nan yana da am doni report duro ta nan ma da gono kuro an da sai nan yawo ko
0: sai ni ma gashi tu yana da alama
1: a wada ne ta turuna da wai suro kama boko harame dumiyon tamin ne suro soja haifi zana kuro martin a wangayi wazuna kwan a wangayi wazuna waye sado ne kuma alkalam da budara mare sadin martedin kan ba kwa da yan kan ba
0: ayo kam da sata yan yi kan
1: ba
0: gulanya

0: nare biawo ngairi ngai ngairi ngai ngairi biawo nem ngana bayro nya gwen wo hero kasudu gwen kasudu chatta mone awe ma tenya korola ko kore kiyo ngalte ay not isole ne ma wa ko
1: ari ko asho chira kuru
0: a borno ru ko le bian ngalte ay not isole ne ma wa ko shuru e not ismar le ni mi de ndan al kalam ma le chondan ndan awari fandum isin ro ma kan da ndire play mi do ko
1: sai din bo ma na baro
0: imma awon ngai ngai gulumare yimdun wuma commander sector 5 ye u area din kala ko agulu makul din wazi yoko
1: yo nyiri chira manza kurero no dia
0: parma yo adma ya bunyi salan awala kirma amso al kalam dan chatulo bapo manazere salan jijana kurni me
1: yo lego
0: parma ya ikinde jijana kurni me kurum mana kirma mana social media awala agul dinare ai mana ngana gwamnati chizu waltu shikt chira da lirdi karon da suka kala jina chira da sare don ku awagrata ba kam mu ko zin waya rota chede mi mi da sudina re da yande chan mun des ndalarma
1: shin ma koron ran be gwamnati din nozi ya wono amdo din ko le da karan nafsa na sendi amsro blai
0: so anan kadro awala ambe amsro asu yara kana be ji kura wala de laman duro ina kadro lo mana tere ka kaljin ba wajibi andero ka kaljin ba biya na bure gulun na re ngara ala kore wale
1: shin wanda am
0: shi ba awanda tulwa ma ba
1: yo kuma sai don awo awo s awo satuluna ma te sbm intelligence ni mai awo jira zili ho ile lum sama mana iginwa sai dima awo jira zili ho ya lezna mariya sadin yo sama ya soluna soluna
0: sometimes awala don wajin di salan awala wajin de nyira kuma nyira kuma nyira awo bayan dikna kam ngaltema arewa mara yesi namduna awo funu wa ne roza da zana jama'a mi dina sab katab dina ramana zai
1: nya wori dai da nya ajab suna
0: wa ajab suna mana
1: nanami nanami nari
0: wa ajab suna
1: korota
0: kawo buru kurma ne ke mara ta nyira gungana dai boza isa do ya anza isa na ya borno isa so jara boza kaza da boza kaza mana isa dan awaru wa no da sheda saudu anjira practically gulza har suro kamu dumi we suro kamu dumi we
1: pied
0: pietade borno fi ada gulza da sheda zan da furu
1: a elder na sharo koro kuma kamle zroto sai de rosoluna
0: amma ne gulinde
1: gairo zan dille yole gwamnati na do amdu karai da sana no zai ya sai amsro blai da har cikuma so tutuna aw arti sirin me soro san dirsa na sajin gai suna afani ma
0: ai shiro ga shikra
1: eh
0: alara wulti yogul gana ala kare gul gana
1: har ba ja har ba sha zamu mashi har bro na gairo gulu fatina ma
0: ba bro gul gana
1: yo guluma
0: ha bro gul gana alara wulti yo ala kore lorum dir ala giya ba bro
1: har sana ne bro kun awol me
0: na yo bro gul gana
1: yonda da yare go yo assalamu alaikum
2: wa alaikum salam ba zo kan
1: gana ko lo dir mer hulune
2: ba ba yes kana anda wato
1: kiya zo ku ku la rafa babo duma
2: are ku so to ro she kan shara gulgala kai ku so to dia zo maro wallahi ai sono tana awwa zuna de loram duburon kuma ala kara nguro free bi barajin
1: kana wushe ke shiro
2: kana we tamari ma umaya
1: ale yo le shi kritirin asu zanya
2: awwa zuna de ba san kan pisa bi di laidro am do suro bulai sayro information do informanzare sayro information sadin mari sayidima asarin ko zanari
1: ayin gwara
2: tenis sayidima pitinan ko zanari sayidima ya sayro a ushimari wane ngai kawo gai ngai gozu tulo wane kulo ngai la sai maya information do zusai adinan karro alaro rino do mana kusoto miare awodu suro do tsamma kurizu gozunai biyan loram rubinare pisa bidi lairoi sadoi kama yu tasanya bana tare dina anga mana ushiro tajiruwa lan kozuna basanare wallahi ya sarakana saya bare su kisairo au kalilan sadi andero kawai bayan zu ne dai zuzai amma kuru kinin di menzuru kudi am sai ma digira tuma gira kan yayi nanga yin sai be nanga yin sai be nanga yin sai be kuntan za su a
1: le kan
2: gona ka daro negotiating kallo sadina kurungawo adielan kero atibo keso dabciye so tilam duma mana za perza a wanza yo sai sai ya chamo adina karo kam gaye wande kawoci so ya samu ire arima da shi mun tuba mun jin bare
1: a dabsuna dia
2: a yo dabsuna da shi sunna dinda kero adabciye ya chibo ke andaran shi chimo dero akasha
1: a yo kam yo kishana doyi haki adam gana gunu tuma human right mana na fani miya shi gwamnati ri shi ma ci zikalamin dajin ya mawo dosina yo gwamnati ya dulun zunguya.

0: zo moyen ma fiatar addigay baka shuru
1: dan dango arti hali gonyo. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam. Abasa no sheka salo
1: nda pato kilewa
2: la kula ma bi ba ku ko to martawa ni karo shekin dero dikina
1: yo shi ma sha Allah
2: ah bayan na ta ma fani na program doro melan
1: made la utan du manajin
2: si ai Muhammad goro limante
1: Aisha goro limante ushekin shero
2: ale ushe
1: nam
2: a uwa kuma koro dikin da program Allah an bula ye yoro bana sani da vitali do gutuna sura bayan denden ayye buru kura sururo kam ga nai ga ngawo design da suke gwamnati ta lanzu zan duma vitali ro awala aduzu an bai kuma vitali ge ro gana marso ne na ngawo kungo karin bije jira goshe landa wa ye yarje kulan da tunan makuna ba ko sun saka karo mu tero ari cheuda sidai nan karo kun sidai dusuri ba mu tunari ci gwamnati ta lanzu zan duma dusuri da farko ko ya kam ga nai da farja aka kanna
1: shi faras karam dukirin ma zandi am karabka aki adam gana nan gunu tuma human right mana zana hirin ma shiri kishana de
2: hirin na tamma tilo tilo rasare ga ga yelo kade
1: yo tamma nyiri hakim do sandiro lenum kawo sirin me kinjodu duk sir de perdion ama shi gwamnati rasu sidin yo gwamnati ya dulu zungu dia
2: awu aw dulu zungu yo sidin de kuma kai sidin ya mari ya jami sidin amza ta ta gwamnati ya sumo ci ya je bula ya zai tin jala ya toron za ta wanda sai za amza ta mun ce sinin aw duwa zanga ta kam dumo ko tin za su gwamnati sumo yin ma sanangalo amma sumo ni mari ya ande jama da moye
1: yo ngo ngo kusoto da nafsu na war marubiya mana doshi karabka hakiya da gana
0: ya ya Aisha mana ngulu marubiya furnum toy dai jire
2: yawa
0: an kai kuma bayan fare da mana amjire tumo imama da amza sai kokori sai so moyin ade mana amdi bi afurna mutare jire mana
1: amdi sai doyi kuma shi a wasu kiraru am ga ya daftana
0: sai gwamnati shi gwamnati kalandar ci so gwamnati shi ma mayo
1: kuma mayo har ma shiro ka shana da ya guzuna fa
0: dulu zu doni jiri dim kam zu moyi duna yayi su moyin tilam yayi fiyarta su moyin a wanda goro yayi ci su moyin
1: ci ko moyi dai
0: that's what it is yo dai sai jama mi ode kam doni kuma gwamnati min sha a wati ma daji am dai duro mu ko fiza nan dai wawo le to da arma ka shi mana da guzuna do tunda gwamnati ma shi a fiyarta na re gwamnati ne shi wanda fiza cha ma shi wanda fiyarta
1: Shimawu
0: fiyardo ai mana kadro iko ndo ne abiya ido beji dai ane biya wala gorote na ne
1: dulu
0: ngu cha biya ala gorwani shimadu no yai
1: gila zoro arabi kritu jeso allan dare da jiran faras karam je tam tam ma faras karam do rame do kashe su zawa ci dai wa banana nan dero faras karam da ita ga gina ta na so ku soto ndi abba aji kali eldala notina mari trofara scrap dere andira bayan su a kabilo sirna broken awol men ko ba faras scrap dere abinan karo kawo sirmi har kwami son amdo muskan bari mini adiya so wallahi andira broken awol men awbayan do sirna de san dia ambula ya ta idala na ci kuma isotu jin fantine admasu ku kawo kondon za tu ma train kuru adkai de ta idala ka zisu din na sha da ci da manzili fo sai da jami bula da kuru misali andira tuna mai ya kadu ya da siri gina da so sama su andiro bayan su hasinna kurwa da madar rai da jiran min andiro loram mamazuna loram du moda broken awol minun da ji kuru na sha do sandi am sandi absuro bula ya da fantai ma de ala roriza tumsa awodoyi kama am do sandi na rinye nya sandi da ji am suro bula ya am do sandi am muskom bali min na fantai du hangalte arma dare da jiram de faras karam de andira awdo en guzana gulzina waye gulle suro faras karam de da ji kuro ade ma tuma na wata nya do nya isma andira bayin da dibindo
0: inshallah
1: kuro ade ma injiniya de ne ko ne hafsu fulai kiji kiji nan de su faras karam da nan dira wukla da wurin ga gadkukunaro wa nan dia sai lok tufuya.

0: ta yi da zai sandiya kantana zamjin normal awowa jin da shi duno ti ya di naturally kan me jiri teens immune system zuri duna a rawallo noma jiri kwasa asira na riga ya kurun yami man girzi sandiya su tulihin yo dai loktualan sandi duno ti ye gana ngawo rawaltina na kado imla noma kantana folson jison ya zuri na rotilan awla nyuro sidina rufanumba ama suro ti din awa noma aw ti suro din dai kan magana ganan zikcin do isin Guja Allah loktu dia rasuluna nan kan mazikcin fani dai ngawa din sandi kam suro adi dai rumin tada sasambuna tada kambai salakero waljin dai aubi imlan kolzuma tada da yambo maro na zimbao aw shiro aw kanurin afunun na shiro asara la gulzen miscarriage be she sudin yo ayin so asamun gashe malaria da sudin kam suro ala no lo dai aw kin yakme aubi amdo ne kin yakme sandiya awade zamjin di sandi majiri rashidiya amdo ne ngiri pirakin luko uno ngawo sadina maso yo namnum rumya shi duli sinana gulngina da kamu kishana diega gulngina da rashidiya gulngina sa ngiri za pirakin luko un samin gulngina da amma yin samma namnum rumya amdo ne kamduro wolo no maam au kamu da kamda da rashidi da sayidi ba duno tinza yada ngawro waltuna amma shitara do wolo na dino shiti yada kirman chitu sedin so da amso ya asuza shi duno ti ye de gada tidi shi makol zu malaria da ta yada zu kama azia jin no walji aya me da abuwar shi nonuma kirma mosquito net di ta yada zu ngilaye ta yada zu bana sedin ne dalil zire shi mosquito ada faida tun mo wallo no ma da nya kantana da katin doro ba awo sukuna kolzu alai man kantana da neuropathy ba amma imlan hallande lambe amla kunum kuttu ambe na mushen buwata ya yi da fata kuru tiza na mushen ruwa a wuzin da yi loktuwa lankantana da tsohondin sandiya zirin so amma kan mai kalkan zufutu turanaro buwonoro wallo no ma shi kantana rumin adi da yi sha alayman zamjin bawo musamman masoro jiri kaman duri sinana so chaye gulena ya ito au kamusuruwa chaye gulena ya ito adi taida zi kantana da sandiya na mushe faida tara wallo no ma sandiya sukain kurungawa din shi na mushe din gila ma da chondun mo wallo no ma sayak allo faida timin api masha so ndin ba in fact sayaka kozina ya ero faida timin mosquito ada aima sha so ndin ba kuru shi mosquito ruminare sha shi kirma jiri kurun kantana ya so ro au bi shelter so ro chukun mo wallo no ma wood nine na mushe da mangila dalin zire shi na mushe ada sandiruwa wumya kungna za kiske kama ngo shi sheltox adi kungna doye sheltox yumindi nyiro na mshe chuna sheltox adi yumya mao pal mao ndi marale jimba dazina kantana di da jimbao yo na mshe faidatimin no wolo no ma na mshe sahaya kro faidatimin na doye na mshe sahaya kro faidatima adi sheltox wolo no ma gongong mia faidatimin kurukwa ya kantana di da jimbao so da iso adi ruo shi na mshe lan faidatidi wudu na in shi sheltox da kozina dalin zidi kirma sheltox so shi kirma mosquito coil duso hari nonuma kirma maro durisina na laso au kamusuruwa laso do saidi alai man kuttu maro kuttu kurungawa adien saidi futchimu wolo no ma loktu sa kalandari daja kantana di waltu ishin na mushela ngikara mo wolo no ma dai nya kantana di zirin shi mosquito do wolo no ma shi mosquito hari chisti ngila suundu na ngila gnaza ya ro wolo no ma tajiruwa kunwe ma sudin ama shi na mshe ro wolo no ma awai samgina adi sammaba gile shile num na mshe faidatim saaya kumaro faidatimin kantana nya katendo gana chintro wolzina nya kantana ya nazimba kuru au mosquito lenum faidatim kuru ngo duliro kalanziru kutu shelta zuru eke kalanziru kutu kirma maro lenum shiro suro njimmen sheltox pukum au mosquito ikimya kame titilan raksu ga napchumbao yo da iso wadiru da amsoe shi mosquito ned shima faida tinzunguro sadina mangalau kila shi kurun kulikuli kantana idro faida tidia ero futu delilado engawe
1: ngila masha allahu she doctor kwenye chamba kuro krentwende sote maimbeji nandiye awa kusinama alan ada smo karuyen karnuwa Dajikrin chende so na

0: kala zoro karantu peledoni tilam afunai kayau doni na zipi asnanika kurade ma alijita ya zana mada karanga yata mangana fulai ade gana ero kurno za kodinaro kuru ade ma wane jasdi fulai ade suro paraskam doni hakuwa adam gana kwe malan anjuro kudin mitaga turo karantu paraskam de futu fatina ya modun za zan jazana kala shi lamar doni shi duri adoni sina na nana ula na zaya maaru sande rakt doni kam kala dan da tama alama jiri loya yaso kurade ma amma doni lamar shara so shin za su kurade ma yaso awsoi kala dan da de kam boye son duriya alama na tatiro du fin du kwara kane musko doni shi mayen tana sona sha doni ayowa jiri gare ganin sandiya a furo takna beji kale lamar gultana ma har afiso jamiso kurade ma loya so amadoni chi lamadoni chi kenanga adam gana arwanga daktu alama jiri karapka doni sandiro civil society organization gultin maruso am gade gafna ma apiso kasar nda kura apiso sadinne soro paras kam shimaden andiro shi lawyer barrister abdullahi usman andiro bayan hazana kalenda lokto arkal kalen jiwol wayama da furnya shi soro bayan nan sanai shi nda yaso awsoi buru awol man sandima shi lamar shima da lo soro tad shi soro lamar shi ma da bana zana mpg gultuna kurade ma amma doni gade gapsina alama jiri sandiro tida loya sadi ma sandiya lamara doni fala india swar a wonor wono ma sandiya har kalan zairo soro tartib za cinan za sai nen tartib doni shiro pro bono service shi doni kam du apin zama bai kalan zan da za lamar doni shi a yanzu au buru zo doni shararin da ana marin sha moye mai sandiya rakt la tarda sai dun gulduna da nan dido fatoi kuma ya suwa waso nan dia inda episode 2 kala lamadoni ci duliya ando gulduna ma de kalan diwar bayama na de shi ma sabar usku fal diyo lar fal usku fal diyo araska sabar awin sabar lar sabar fal o diyo indi sabar lar araska diyo 081 49 18 14 60 assalamu alaikum
1: Assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salam warahmatullahi wa barakatuh
1: ana ga jumai don da
0: ke lewa selede
1: wa pantina
0: na pantina nya fanya ndande
1: ewa alhamdulillah ngala umar habib goro tore
0: ngala umar habib maudu da ara gamaro
1: a maudu da ga kana na tsaro ne diri a dirini sunana a na tana na ura ramazan ya wasu da ya mai rozuna adudun zai son mu ma yo da ina mun mun ya ci a kaunga wa da man ga ina ta karfa da ga bana turga na mai diro ta da diro abun na aure nan ga ita ran mota da ya turna rin tamma to wa da ya ci gurin ni jiri kuma nan na kuma kron gu a yau kuma ko tubai na mun jima ya dai nan mun mun ya amma a yau do a ya ka ba su na ita da sin ko a tada gana a shi tarbiya ku do ne kure a andira tsina yi ko nan mun mun ya ci digi kana na da ba zo ba au yanzu laraba da inda ya da inda amma dunon za ba fadda ko zuna a wala ne zu kalkal bi su da dole ya da ya ba da mu kon zan fara wallo no ma kada da zai ba kon za to din ko lare za ga na man awdo ne sai ro kam zan dunon zan ran biya ba ko su kon zan da arziya ta turu din da mu kon mai yadin guja ya kurmai da ta a sina taro ne kuma loya da ta na ta gwamnati lan am diri ade du kizu da zuba na jin man dai ma da sai home da kampiya a la awala hadu su sa kontinu la dero kontinu ne da la ri ta kontinu mangala amma da ariya san ma su da wuri kuma da ariya wuri kutu bayan dai ma dai ya ba da kutu da na sirriya kure an da rasa dai yana da kidi tala da roki ya kutu kuma no kuma dai gudu na dai kada da shi ne kuma dai amma no sono kuro ta lenin leran da ne ya kore sanar ta shi ma hallo hangale na da rasa yayar wallo no ma awa shima har isu ma papa zu isu a dero banna tun bare su ce da in killa da duriya da aman da ya suke cikin yau wanda duriya kala duriya da kin ya tarbiya ba da tunya da a tara da sai a shima ala sharrojin a cike ala sharrojin amma sai sabab to ne ne lan da su za kan mu wannan gala sai kalan za kan su rafai da zai da suke da ala hakku duriya da kalkalan sama ala da rasul
0: gala amin rabbi gala an dai an yi maskin yana karaye tana so andro bayan bawo bayan nam ada haturo na shado ne shi yaso a wasu gultuna ma dai sande kasar da fule za gulma ma din kurwa da ma shi barista abdullahi usman shi yayi soro din hadis doni shi kwa barai shi yal ndoso yi ala madri du yal ndoso ara naptu signe en carence na made shi soro benze en dur hazana go kam la assalamu alaikum wa alaikum salam
1: bala gaje mai dugo ala nguro
0: ala ka unjo ndar rokle
1: ha prote bra
0: sale alhamdulillah
1: mazan na go kam pamari ba
0: fa ngela do rabadana to mana ande akran war nya
1: ah ga la nya akran na
0: ngai
1: ada ina sa problem ba dire mana da le di kam gunan ta da mar prote kin ala ndar ndan le angu wa her ngu wa sudu
0: amin
1: bara koriya da mar ada da chaman damga kallo na angulin ba na to dara so tara da da chaman kilbu yin bara la kormi ilmu imin na buna imin kambo imin da Allah ta Allah ingilare shi da na karo da ko ilmu ta da ne yau haki tara da ne kuma nya wala ba ti dimi ne era waja kuma la su alu na yau mai kamar wallin kala Allah mai da aje san ne min Allah ya kai karo mai kini da Allah da ko Allah mu da kaman gala shi
0: gai
1: har nan kadara da yayi hatara da ne askina wa shi da no ci zikrar na war su da andira ka ande from zuna shera a tunan alamu kwana cho
0: ngela ami ya rabbi ngela ande ya nyawas kanya na kare badana gubi odoni ngoro doni by fast lock to magon first come draw potro kura de ma nyu andro kawde ma haturo to mana ande ya kruntu ga dia sama so lock to ranya kruntu naro kruntu di ol wa mana de shi ma 0814918 1460 kore usku fal diawlar fal usku fal diaw araska super awbi 0901542 0964 go kamla
1: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salam wa rahmatullah ta barakatuh ndaklewa
1: bana masa shuari kin indi min baraje
0: ngila bana masa mawruwa da karin mar
1: a ala barasu odu kin
0: ndia panin aya bana masa diolum da ba kam zoltana woltene musko pandemia ka udoni shi lokunde de gana gatsi ai pandemia wato mandia botro kala diolo ana doni 0814918 1460 0901 0942 0964 go come life assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam ba na ga zinda wa dar so kulewa
0: dar ro kulewa de
2: kulewa sne so pro tsara mari ta ga toro si ai ta mo amit mana din gro ga mare wa si tara fa radio pro tu
0: ngela ka kala aisha ta mangana anda ga maro nyai first kam ala
2: ade kala ka dure la kala dan san da kuma ba kala
0: ngai
2: daya ode odo rukuna dan da kuma ro ba la ga din da kuma ro kuna ri sa lo lenya ka da suna na fikirin ne lada ayo bare sai ya furzi mai yaro ma fice kula kam kula ban da ta ba ne sa kana kan ro hatta sai ya fato ne dan gare Allah wato tale yo dai sa kana fado a wode kuma uma nan gara kana sa diri ayo wado ya haja to mi kyan dai ga na fama ayye ayo wado a ta ya ne fato dan gare ro tuna zuna la ayo shuma re a wala har ta ne ro tuna kuna la fice ada yura kula durin kuma shi sajin din ma da larumin din da awala sai ya fiya da shi ya yanga awanga din mun ga gana la yanga ruma ba ku ga wakin tama da bar wanjan da akelan har suru ta sai ya sada ro mai kule nan fara da gari har zuwa ya awodo din suna na ro go ba ha da ci ku durin ro ko da wallahi go ba
0: yo wa kamar ma kala lamar shi ma din ma awa ayo malai sardo sai ana shi ma nun ruwa da kawo doni shi kala ayo sanna din homa kamturo yo kuma kutu doyin bayanta na maruma kala isim kamla kala dan dan so sai du a sanza doni har dan sai ma dane manane marasu din so kam do isim kala dan dan mana ta maruma kambayro so wallo no
2: yo kam kala dan isim da kuma ba kambayro wallo na da a wode ti ya sandina re shi gwamnati kai da mana kuma dro kan ki da gana zai ambe a wode karafa da na kala dan zai da shi gwamnati kalan da sai tai da ma sai roka ta pago zai dai ne ka kam kalan da ta ma bar wallo na ma committee da gala tuna ma sai da kula sai no zai ne ayo da ai girin zan dawo ai su na lo sai ya tawo kuma ra wuce sai na kada na fata fun sai ma sai roka na kam zai maka da shi gwamnati da sai roka committee wakin kula sa awodo sayaro to setinya sayro homla awola ya kamza na kamza sayro kunguna laye adudu la kamza saya gelin za awola saya kolja gima amma tara lenum kulanzan samda ke baro doni saya sabkom ata sunare lan ade sabkata da awu sumar ko tin nagadro karata na te kala ga ya gamna tiar ko miki gana to kula su wonde duyada kala ayima ke yela sata sata dangare Allah roza ya gauro ku wallahi
0: gala ngala aisha aisha ras kanyana amin ya rabbi ni ras kanyana lokto magon parskam do rupturo kurade ma nye kawli ma bentro ngo lokto de handrum skasi ne ngo kamla fal ar ko nya dai parskam da lokto aya shi dai ba di wandir a kamzo waltana ngo kamdu assalamu alaikum aya di walde to ngana mashallah da ji karantu ya tuma ngana kanan jala jipsen to wandiya so lokto andar musko afsin kurade ma diol way mana de ganala tarisae da jalan diol way mana da krebzanya kurade ma allan terem doni fas kam doni hakwa nan kana koy maro kashe woni jas nuwi modudo soro kwe kude zan din yana ma de shima kala shi samna doni tirna tano so kala lama doni shi a samna doni karab karon lo yae lar Nigeria ma de sanna ma bla rivers doni Birni Fatako tedin kala duriya adudu falfale du findi arakan man kala ne ya na shado ni shi furtunari so kurade ma na shado ni shi tandari ya so kuro ade ya samun ga kuro musko mayen tano so kam kalanda isim da tuma ba kala shi ayo sanna ma ade saun ngu tun zai saun sande karu kutan za bayan zanai kalan moduwa kude zande kurade ma suro falas kam shi ma aden ya so kurade ma awaso sandiya ya botna kala lamar doni shi dulin zai alanci nan da ta ya kurare ma bayan naga da san maso surprise kam shi ma den zandenye karantana ta jin kai ma karatu na lan plus kam dai kasar za kulziya ma fu ya nan dira mawdun zubudin sarar da wurtine kurare ma ta ga sai ne su su kasar doni engineer ne ko wanda so hafsa andan dia faksana ma kashana amina da muwaro doctor argal kali umar alhaji gaji medu plus kam da wurin ga ita ga kuko andan dia sai da fu ya kawdo kalon sunyo

0: Cuadra.
1: Akwai masu yin zutun ya yi kake rotu mako a wa kandidiyan dalam kare.
0: Adi jire ta wadda maro da ya rotu lan ba na ta.
1: Iye da ya kwa, wuye wanda ke gakana da korofon likin ba.
0: Ya wasu rayu ma idi lan baro ya?
1: Baro gulai.
0: Wuce.
1: Wano? Kanuri rigujin tada kanambuya a tada siriya da nuna urumiya wano. Da ya hudu ta matu da
0: tada
1: don na yema ba yin nuna da ba masa hannu ba jewa ba masa hannu da an jau shahada a yi guza hudu ta mone.
2: A yi korafi gulim?
1: Tada kanambuya a tada siriya da nuna urumiya.
2: Tada kanambuya a tada siriya da nuna urumiya? Tada kanambuya a tada siriya da nuna urumiya? Kawun zada zu.
1: Hadi ya jire ma da doa ma kuwa ya aka nuri ya guzina ya zin.
2: Ya yi zin ya. Da ba mai kamsu mai kuzi ne. Ma mai kamsu
1: ne. Ya da za su wai.
3: Kana sai ya ce zu.
1: A hadi ya guzza shi ma da zin da ya wal mata ni yayi.
4: Ya wal mata ra sharu rak su mana jama.
2: Da zab ne fa yi trena
1: ya. Wuje a guzza fa ngana da gulge da wani kam laron zira da waje.
2: Dai rangara mara gulle.
1: Kannu shan bauzo na.
2: Yo.
0: Kannu shan bauzo.
4: Ne ma kullun kam tada.
1: Yawa ya kanun buzo da ya kuruso ya kwasan za kanular rai zaina karin gairi gulara
2: jire gira
1: ya de a yi nun don din zai kamla isu wuzu wuzu kunnun kamja wani kurun kwasa da waje
2: ade
0: ade kama mana do
1: to ya riga kwasan za kunnun rai tin ar man adwa mana kanuri do
0: yo ngila jiro ngila asko
2: ngila zo trena
0: wala main tari kuma na mamuri kasa da ma taida cross club don koron zai india ya kasa kana
2: za shi muskara da su
0: a assalamu alaikum
5: wa alaikum salam mamu da da duk yawo
0: gilewa tule indu kula zaulin
5: mur mai dai
0: ngila ba mur mai dai wushe nyef ga ma ar am koron zari na mazon ma dai tamu
5: a
0: ko fandum ga ma
5: ya korai fandi we
0: yawa nya fanyen
5: ka jilla ne kwanga barajin ma lele waje are shi
0: lele waje are shi
5: a kam barajin a shin gone konje gunjin
0: kam barajin a shin gone konje shin attuka jimi
5: a kam barajin a shin gone konje gunjin attuka jimi ro gunzai
0: ndu zaftin
5: de a liye yaza tu ya liye
0: ndu yaye zafso ba wanda mai dai
5: a eh kumburami gori ne
0: kumburami yawa masati jai
2: ah mai kamsa da mai yo ba ba bare ba gaya
3: ure bare ma wadon
2: ah bare mi ya
3: gala dai shada ba ka ji kiri ragulmin
5: na'am
3: ka ji kiri ya
0: ka ji kiri ya wano
2: dan zir liyo noi
0: shimbe dai do
3: ka ji kiri
0: ka ji kiri ya wano
3: ka ji kiri ma
0: fantimba dai mus fani miya wata ne gaye babu modu mai dai assalamu alaikum
5: alaikum salam wa rahmatullahi wa cire
0: wa cire wa cire ndukula zaule
5: uzo
0: da dai ushe
5: u bo tar ku zata kir dar ku zata bi
0: yawa
2: shedima
5: yeto abura sir rufre to na ngoro la
2: ya mo shi ba shi gawai
0: ba je diba ushe
5: mai unje
0: yawa
5: bo kore da dura
0: yawa nya fayen
5: ni to ku shi ma da yare ku zan ya masa
2: na'am
5: Toskushima.
2: Tarkwashima?
3: Toskushima.
2: Ha?
3: Toskushima.
5: Ah, Toskushima.
3: Toskushima.
2: Toskushima gulum?
5: Ah, are gungo.
2: Toskushima are. Ai, katuna yone. Ga yanga kadam kadai. Toskushima are.
5: Ura kore.
2: Ye da nga ko ga ga da na ga. We creator.
3: Toskushima toskuni mi zare yimiro yango te.
5: Ah, are ku are ku are kable tikuta are.
2: E tikuta.
3: Yo.
5: Ya lo mato.
2: Nando.
4: Dale ba matar
2: ba. Dale ba ura na gara kala. Tosku shi mare.
5: Ha.
2: Tosku shi mare.
5: Nam.
2: Kam she inya zana ya tosku ma tosku shi tosku shi maro.
5: Ngai be.
2: Ngai ke.
0: Acha ba.
3: Dale ba haro za da sa de nyoro bala saudiya yana.
5: Tosku shi mare misalo. Wuri ra ku je wazo au ku te wazo. Dani kam kura lenin ba tada mu da utare wani ya gule wa shi wa sun da gule har wai a tada wani ya so gaire har ba ta kushi ma da
0: yo
6: tada san
2: Rangara.

0: Yo
1: to sugi yak nda yin
0: gudom
1: mm
0: ayo ngam pati sumo ro la yo ayo no kujja wallahi shi ada ima shi ada ma ayin ma kimi jira do le yin
1: ah ah sha
0: Allah shi gare gare
1: leyin ma goni mi
2: leyin
1: ma goni to sugi yak nda yin
0: to sun yak nda yin
1: Mau bika yake na mai dimerar do mama za da shi da ya gulle
2: Jirma kai na
1: ne yau wa ade shi da ka hanzu da gade su kuma shi ka hanzu suka bika ma ade taida da biyar zuro ade kace da bim da ya da

0: ماسكه في دماغي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: يوا
1: ده تلوك اليوم
0: كليوا تلي
1: وسمان ما لو قدريم ولا جين
0: وسمان يا كرينيا
1: يوا نقول كرين كيكين
0: بيكي
1: يوا أو كانوا يدي أدم بعندي يقول جا يقول زو
0: جي دي أدم بعندي أنا
1: آه
0: يوا أقول زو أنا مال ما صوف ندور ندور أبتشن
1: يا هو ما ترى يو
0: يا هو ما ترى ينا
2: Dia edum bama gende kan regul ja. La. Bari kelar.
0: Ba kelan zor tertu na.
1: Yo.
0: Yo
1: nda ma welcome to the euro.
0: Ma welcome to nyakir njen.
3: Dia edum bama gende. Soron nga nga ji kluwe fandiminya.
1: Yo, dari zam yang bau.
0: Zam ni.
1: Yo, awak kan ni dia tu bawa gandi gulja. Dia gandi ni nai. Wanda dalam gandi ni dembak kura dia kura macam gandi ya. Aw soal aw tu soal dia gandi ni nai. Dembak kura macam gandi dalam gandi ni
0: yo. Yo, fanya iku. Gua kan dia denda. Korot enam. Yo, fanya.
1: Yo, wa jorus adu ano. Ada maful gua cara pernah gua tama so ni ay.
4: Gra, lor sade. Furi gua tama so ni ay. Imda keran tu lor kereng atau lor kajin.
1: Yo wah, ada
0: maful. Bagus
1: mas. Yo wah, kam ya udah. Pas gua dah faham deh.
0: Yo wah,
1: kam ya udah. Ay mau dia huru sama mami.
2: Kam
3: ya. Kena mangkang dek nasi.
2: Kami odu ana folan bang za yatir masakin na.
1: Ari washo kaga zamu ari
0: washo. Uje kandi zamu ba ngoshi mtiti ambe ba Usman Gari.
1: Yeda yongla.
0: Audio so tumaro sandiro ngawo so rum namum bade. Awadi somne.
1: Yo aya aya ono.
0: A nyima ya kwa zamu.
1: Ai gundu mari.
0: Awaza ni dieu meno tumaro sandiro ngawo so rum naptiritira anyono.
1: How I deal? I shall delay in Kodana.
0: You are long, oh, my chinadinda. Bahosman. Shame was not sorry. Bahosman, I didn't put out my children. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam wa rahmatullah. Ucha advice go.
0: Ye wa. Baje diba?
1: Nam.
0: Ye wa.
1: Wolo.
0: Bitcha
1: nga mu ko se gandi mi ya e. Ai ta wuturo zo.
0: Nan den ma.
1: Na ya wa sa.
4: Ai gulu mar.
1: Zuchanga mukonze gandi miniye.
0: Zuchanga mukonze gandi miniye yano.
4: Yo, muko kam tura zirene gandi.
1: Mohamed kam ziri moye.
0: Muko kam tura zirene gandi yano bama sa.
4: Disney.
1: Mohamed kam ziri moye kwenye kuruma yao sa.
0: Yo,
4: buri kanda wa mabi.
1: Ah ah, la wala sa.
4: La wala kila zindi nazo.
0: Baaje diwa.
1: What
0: they are? Well, I'm good.
4: I got you. I
0: got you. I got you. I got you. I got you. I got you. I got you. I got you. I got you. I got you. I got you. I got you. I got you. I got you. I got you. That's all for the people who are in the world. And they don't examine you. You can't do it. You can't do it. You
4: can't
0: do it. So, the people who are in the world are in the world. Salawasu ngumz kalenje zuru wono Mohamed Bukar bai main tare shi ma koro da suka kuma cin zutun wono salawasu ngumz kalenje zuru wono da yi kuru suro kwalle yin nailan bejimare allon goma ci ne wano baru fato kamfa ta yi ruga wano ada ali malamri malaki adiri huma na mafashi masu ka jawon zaro kan zuzu jo da ji kin wu mai kuru a wa san didiyau tun mara sandiron gawo saurinum na fitar an yi aunan nun ba sanadi somjilan konnuwa malam kura zawal kura barama a shuntitiya do nduma zafsi ce da shuntitiya ta magana kalairo gwe a kafa ma bare da koliye a daji kuru kun ara kame auyak hu mangla wari ya falmata falsutana mare
4: kana ya falsutana
0: kana ya falsutana
3: ya
0: falmata a limano ya falmata ya surono falla da jitkon kamma da jitkar shafu roi kuma angla wone a dai kuru
3: kamla din sura paparram ga
0: yo ai jitkar ba mu kamsel papar ne lelo tunda ci lugam sunan biya
3: kam a woron no zalama
0: goy yawa ngila
3: kama nguro la no ni mi da ai ku gana ga
0: martaba magame ari yo ma ar puro yake ari kulta a suron nyari zo embe lo tunda diga na lezina ari da yi kuru tambuk na man tambuk ya de da ji kararo kashi buisa a awa ga de ne gullo la tambuk
4: kara awo
0: ni kara ga gullo kara de tama mare worori om ni de a worori gullo ma tanyot tammu ma gullo na mare do yadim chotto gida
4: tamuna tamu jira
0: yo worori kara da ai nim gade dau
4: gare gare worori kara kauna duk gade gade
0: ya ai nagade gade dau
3: na bare shehurun zo
4: a babu mai rin farma worori runzu kauna runzu kala kara runzu
0: ai le gade gade dau ya kara worori ali
4: kara yon chacho si
0: yo worori da
4: worori ni makara me kai
0: yo
4: kauna gulda ya au wazini sa karace na gaba da kauna baranze ar kauna gulda wazini be sa kara duk kara kura gulda duk kauna
0: yo sai ga ina kala za sai
4: kuka
0: kauna da dai sai
4: kauna baranze
0: yo worali ni ma kala mi kabi yo kara nya ci yon chose kai ba wasa so da ingo kun men tule me kollena to su giya kan da ya de termina kafiya asayin nafsu wono ka kambe sa sa wono ai ta tara da jiri
2: tara da kala sun suna na
0: ko tamzu e wono ja
2: tamzuro na zo ne
0: a dabba israno dabba israno ya dabba israno dabba isra ta fano
2: ta so ya sa zo ne
0: dabba me zauro israno
3: gari isra
0: mur mai da dabba me zauro sha israno
3: gari kai
0: kai da tama kai din tama kai ya zauro sana tawodo
2: ma
0: ta magana koro da kulle na da ma mare ala bara su koro korei ke korei zamye da je kuru askin yana nan duro kasan do da je somno yishin koro yakya kamar yin duso zafsu koro ba masa koro zu kin buro me zafsu na kin di me zafsi kin yak me zafsi koro fato yake nan la kamsulin koro kun fal me zafsi ndi me zafsi ya kame zafsi
4: waro
0: ya ya ban mata koro kun buro me zaf ko no kun di me tam go no dai a kun ya kame she zafsi amma som dilan ya fal mata diwa ya ba masa yakka
4: jire
0: a dai ta ayo ne kanai
4: teatro
0: ta kapsule
4: oron gur krebe
0: da yar ya bar mata mare klau amso ya kladu gultu gulana yo kladu roku da shimtite tuna
4: ngira
0: abba bulaja kanai tanaso bozu ngo awela gana mbei kamdo ni klaro isina ro yikin
4: gulana
0: da yakutu magana shea ndi electoral and cringe no da kauriya shuru na zina tai danya ne diro askrin ya
3: Allah mun zabara
0: abba bulaja kana sha tsauro kasa da kudu so duga hanya amso da tamuyi da kudun guma re
4: ba kura krimi kimel
0: abba kura ya ganye
4: umar abibso
0: yawa
4: umar raji umar ma gai
0: gai
4: yawa lai
0: a ku ya da ji am burin burin ne tamuna mare a tai askrin ya san diro tai danya susu doni faras kram ndara son ne da kam banaz loktwala ndo to nyena duksoro kuma bunu tijani kondo an ndiro askara tanasi ha kin susu doni ndara son ne ne gonu iswa da mane ma ba askari nyana teda nye Allah ndo ada ji faras kram duk kuma nungun zu dai zantuna ma da jangata kam yo fokorodo yi koma kam isum zaptu ma da baro lolo ma faras kram duma ba
3: da ji
0: karantu da tai da nye sandiro askari nyana ngo da i looked the chilu gapsuna minti falla ko ziyama awla ka wre mbe wa na shandola ba faras kram zanye
4: askara
0: askara duma da biya askara duma askara
4: ande tokul bakka askari nyana
0: am faras kram duma korosa kana ya ba mu da mai da ya so ba grema tori ya so Muhammad Bukar mai intare ya so ali malam din malakari ya so gade gapsuna zu so kusan mungu askari nyana sandiro da jinalan kuru dalil loktelan kasar faras kram dai da ko luyen susu amdoni konza fano musa wati jaya Muhammad Kamsul ma ya falmata mala moto ya rawuma bunu tijani kondwa nan dia fajira nyin gamsuna da andile wailan kirno assalam.

0: Leŋgo misal nduli mdiya ya ka na kira ilaro leza awula jiri kipkata banzan sonda ya nyisa na de dimindi ya se kisro rin ka u lenim gari ya musa gwenim lo gwenim muradim lo kutriye isi nga sonda na da dimi anima ya arima wende kina sar ndi nduli mu awam la yumin omu am la ya mba ka yum chondi men chinim pandi men muko meri rinim tulu muradim madimi arima da sanan dire kana sarin zo
1: kila masha Allah ya ya lanam daji ai kullumin kashana da so cici brimin da so doyin kirmaro san da sanya so kin December maso allo ne ai bo turo dimin san
0: da ta sana kin da ba ro montman monjin ba so awarin mukon kammar ai nira waje kam cinye kanin min baton min patkata ro walzo a shirkila me zan nimin kam da nan nuwa ya zan nimin shi arde suku nyoro sana banam ne guni ma biya mon jinna awam gana gana fatulan ku kama aliyam madara lasen an mana kantin gana lasen shi kama krimi da we kama sronzin da kana da zawa me dutimin nin lor sa sa ku ko sa na ma ku kan taun da yakar na sa kala ko na zawa la choro to sai awala sana zawa jinin dure koksen lai ngai liulan sorotin dia dinkin zala ai sani bari jama'an jim amusa ya larimin kankara mai larimin amma wanda muka donora fim nam nim muka donora fim kongar min gullimya sai ya karon kan gayin kara kaje naftiriya fanuwa ya suka da an da kama riko kullin aure lejin guro yusu au lejin rozu na lan dila kan mai tin da jin na nan kama krimi ya tin larimin na lan gai au gadi aliyon madarala au kolam kolam medimi ya tin nguro sai ne kasule tinze gare gare suka aure nan guro da ma din lejinna kijin zafani ma da shirin rum gone sana ne unde muko dun rafim kam kama nan ne
1: masha Allah
0: ada aure sai rubun ne
1: masha Allah masha Allah ngila soro ya lan nam har mi kuntun deso go she au bay no sinau kurtu mai biji kalkalokto adiyen nanti kurnonsa konuwa kuro adema ndak shana ndi sodo yin karmaro sanya kando zemba maso nda chitibari mindeso nda ferro andeso kalkalokto adiyen sandie kwa amison sanya swa gotibadizai sandie chiza awadwe

0: الجزائر عن طريق
1: ما شاء الله يا هالجزائر فرس كم دي أكن ما كرو أي كشانا سوي سانيا دكن دوتن زا ناشان دوتن
0: إلو تلورو فانا كوريا ميدا كما سوري sanya do den konga so ma sa gana ko tro ma dena dena so ken ga gun na sanya la ra ko konga de no zu su din bau
1: tawada
0: dai ka ma so de kuma ri sai sanya su ma de sai da zana sai din hatta tira ta ya kar ma sai wa so ma ko zana dan sanya la so fa sai ka yi loyala awal hadira ne ma da rasar duan konga da zu su din ba auta da zero da zu su din ba
1: tawada
0: dai ka wa so sai din kuma de sai da zu sai arbin yana da zaman kuma Allah tero sa da sanya don zare mai da
1: masha Allah adi mamata
0: ta kure man akai da cikin nollo no ma nan fakar so ruwa so buna yin ne sun gojin bawo
1: insha Allah
0: amma kuma ai gonum le tun zaro kana atana insha Allah nan fakar da gurben sai tisha na adi mai
1: sai
0: kudu so sanya ba sai da sai nollo no dai bana so da fasaro
1: jiri
0: ro sanya di mai fero da gunzana re ta so so gonu gulcin ladin da ayi Allah boto yalla bana tu yalla bana ta da zo maro lamar da har kasar da har da wurin gala yalla za su bana za ka ro fallaro
1: masha
0: Allah da Allah da sauran forum to sai da zama bana
1: amin amin ya rabbi hajjazara kan tun da sanbe so doing glory ke kriye askrinye na niro lokto magunum kalkalokto adin and dia botro assalamu alaikum wa alaikum salam da wa tuklewa Masha Allah kan tun da sanbe so first come dia kan ma kuro aye ka shana so first aw criminal do adan na shando so din
2: abi ala para su ke irini ala da har ka kwasu makajana na ta criminal din so din so kana are ka kanto da tun da su ja so ne so ka ga ma na number o ne lari ka ta makalla Allah raka kici ya nayi sai ki ma amma ki fa to mana la so lu har sai mangin dalaro daga kuma na suna na kula daga sai gidi mamuri to ya kana la so dan ko to mai no ki fara ta kallo so ma la ni ya ga gola idan da ala ka sai da ka sai da su
1: amma
2: ki sai gidi kuma har dan ko ku ji har shi ma san dan nan din an ga ruwan so mai dai suna na yana da su ko kan fa din da ke kuro goja da shi ma kazi kura wallahi
1: ala
2: kuma ni sai da yaro sai da kura ala sai da an jira san mu so wannan sakiyan ke yau
1: ma sha Allah kula sauro Muhammad don gro bypass kancin da san biye so askrin yana you know lock to magunum kalkalok to adian andia botro da jikan tun da so kalkalok to adian allan dararam don botu gotun de kalkalok to adie drug ma ala andia chudo Lajina ptundua ya sawia lingi tusulok tugana la chulu lain ishia. First come day tam tam ada walti goe kwenye.

Zalanya zalama da balaraba sai ka ce mun baka dani da Muhammad ya sabu sai maka bi sabar ba saman gare nan maka jallama kana san maka jama cikin fage anan layin sai balaraba balaraba da tagamu sai ga shi da jami gidansu sai da riyali ya bari girma huma ga maka rauna mina cikin diran na ce da balaraba ni kuma ranar kaduna sai in gaya miki sai na da

0: gila harami kirintuso tuma imbe tamtam kayaadi e gonwa kirintuso paraskram balbal tetibirin wena niro ishin radio ndarasol lan mita fiskun uskunu da uwa soro paraskram balbal tetibirin we adin gila doori doi tetibirin we sadin gila marakarab kanza so kufu sadin ya adin moduro gwena andye zandia die na karaye putudo gulmuna e de kusoto ndedu soro njumdo paraskram itagatuye duro drup suro gana gapsu daji harami kirintuso paraskram adia din putu adatina adia dual telephone purumye kawaturo nandia suro paraskram adia zandenyen tanas maro kla modudo gotunayin dual andia pandui di shima sipur usku fal diaw lar fal usku fal diaw arak sipur sipur usku fal diaw lar fal usku fal diaw arak sipur sipur lar sipur fal u diaw indi sifir lar arak diaw nandiya diaw lar ndaso yae bonu ya rannu paraskram allo ruptuwi kurman kala modudo gotnayin andiya nandiya zandenyin andiya kalado karab kado ya jitibulin we gawana kintasa ya sawro yuwe kuturo sakia sakini ya kaladin andiya nandiya zandenyin karab kado abiro sande sakin tanasmaro karabka da kirturo sakin no waljia sande aiso nganza zaya sande klan rannu shawariya hawi kusko kirmayro karabka gade dembeji ngawna kintasa ya sawo kurakura ganana rok jeyeso daji lokto adin nende nga ya turon no shawarin doa hawi hutu korkorin doa lardun doairo daji diolado enandiro yenad nandie diolada faida tu ranu bonu daji wa shawarin da sa gamgowe daji diwon le telefon ne ngoshi furum gata nje roktu ranu ruptu a ben dwa hawi diolda waltike kalakakin sifir usku fal diolar fal usku fal diaw arak sifir abi sifir lar sifir fal u diaw indi sifir lar arak diaw go kamla diolin assalamu alaikum dugaw ndumana jin
1: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: dubdo kilewa ndumana jin
1: wala kilewa mu assalamu alaikum umar habib ngoro gambori
0: umar habib ngoro gambori balbal citibulin me rupto ma ade
1: balbal citibulin me kaudo mara kaya krawe kuma ma fanye ne kaya ri ka uma na zunar asunya diya yero wuce wuce da
0: wara ade gila umar habib
1: yadda gangado ne shi siyasa ide satina furushiya yi kawun diya ma del karin guna
0: karin zina siyasa
1: kura hawa le ndai ala andero kamdo ne heri andero karzu gana zuwa ndai jimal jinma
0: amin amin
1: ye dai kuru da kan indimin kuru da andero ne kitu birin ni shi chama shi ayo karaptau karapta da shi chama na nasado ne nguro lang karapta kiluya ala ndo shi siya samado ne kama shi kuristo ne magin mare shi karapta men kambo su awo do ne nguro duro yukasari awo ndero duro kutu mare karapta men kambo su na tarihin rufta da loram guro sarata wanda
0: jire
1: yau amma shi da ya kafan da mini kama turmi lari karafta da gudu a karafta ga ake wahala shi a yaropa da awala shi shi a wadda ne karafta da gam a guron da rufta kudu yanzu shi a wani yaropa da kurun mu kwa ikiro din da kuma an gwa gana zu karafta
0: da zo a yi muka wanzu
1: yau yi kuma an gwa karafta da ne rajar kuramci yare a kamar an da kala da kin yana rikan motsi na kala an gai awala an gai na kasa ya sai ayo awdo ne karafkan don ku tsawa la ka kawun gawe hatta an da ganya to na ngun da ne kunya na
0: to
1: sala an hatta na ala dirin gai a ba dirin gololon je la bandi awala par karakan kake le ne na da ya sai sai samu ayo a mu kwa awdo ne bular ku su dinna yadda yamma wanzu na wadda ma da ya karafta din ma wanzu ma kam ne a kurs ma jin dura ayo a muradin yau an da ya sa karni min ya karni da ne na mamiya a ngurun da ya kwata ne bau a ngurun zawal ngurun yaren baki a ngurun ji na ga yin muradin yana awala adero litari so adero karaptamen awaniya insha Allah a kam shi ma zo na fona ma karaptamen ne yoro ngondo ro ku su Allah lar da do ne kuma sozo ne ku sai Allah ku kuma ki wanda andere na arin
0: karaptamen marhabi suro karapka ku sai awala karapka so de wata tidin so non ma biya
1: a karaptamen awono ne wata falmatin ma bau ya kalando kullu awa kundo na fallin and kata da cikala killata shi karafta da kalando kullu to lamon Nigeria a kanji mariya alarita kalkan lokacin da rayuwa su tudi su na taman ga su tudin bawo
0: nda kuma jiri a karafkala fandin zabiya loktu ganaye da sorin sorin shiri shi ol sudin ba
1: a har yoshi mai karafka don ne da arin mai yano zin ya karafta zamdashi bulaman don da hando ajan da hatta gono biya kam kurado ne bula san mazo ne tafan go kakkar mu ko sa tudo ne tarfa da ku kin amma tarfa ne kinama mare am biya sai a kawo jiji kire sai aka yi biya kam ku wara kuma me ma sai ta ayyo je le ne nan gai awan gai moye je jin to da ri karfa ra wanzu ina
0: gala Umar Habib
1: gala nira turmana da
0: kira gala bayanin fantina kurman a shawayiro a yin ma dai Allah ya sidiya fantina shi Umar Harife kurun zudun daji karafka Asadu Kirtirotikiya Sande Muladu Doyi Korkorin Zaiya Wuza Jololon Jela Awala Doyi Futu Bulan Zaiya Rasulin Au Mashwalla Bulan Zaiya Au Korkorin Zaiya Sadro Hangal Gnaza Sande Futu Saudu Subayin Sunna dajin go kam gade assalamu alaikum
1: wa
0: alaikum assalamu alaikum wa alaikum
1: assalam
0: wa alaikum salam ya fantin de nya fantin nya ndiya fanin bala mamd da ji loktu chondum ma walt ne bone ngala zoro da ji a krintu so da ikaw am gade ga sayandro da lay falla da gonya a batalla cilularo lenyen ayya ba di wald kamzana nandiro a play iken da ji ngaw play den kurman program du goye konyen
2: Kaunya ne wari a zalaru malam bar ko da ya karamani Allah ga ji karamani kariya jara karamani abraman ne karamani kangaji laru malam bar ko da karamani Allah ga ji karamani ya kora mana da gina indiro azare da gina ya kora mon nan goro amana ya kora lo na romana igolo garilla na romana kadi waran na mana aban kadi waran na karke me mana jara karke ajin dera na de karke me mana jara karke me ajin dera na de Tindila mana jana tindu jindana mana jini Ayyuru mana jina Ayyuru mana jini Kalila mana jini Jangya waya dauna Kabuda jaya waya dauna Ujya biara gulina Kamujiri ya yoga Jana zomba ya jana zomu yana karada anda lan jidi dindi hari kulun gai mula iran lo ale dai de mai mula gai mula iran kaka de nindo de mai gai na bo ala naram do de mai kora na bo ala nangar gambe de ali mai da mai ale ngar gambe de kanda na mara go ta je de de mula gai na bo ala na de nindo de mai Ya na san banya wani san banya na Ya na san banya wani san banya na Ya na san banya wani san banya na Dai mu dai ranga ga din din Dai mu dai ranga ga dai din Kara dan dalan ji ai dai din Kara dan dalan ya la din din Yo ji akara nu jai da kala ya Jadi akar ada boleh jadi aja kalau yang mana kalau kejala itu kan mula kayak bro. Jadi kejala, noi mau jadi dar bulu. Mana jadi ni aja mula mula dar bulu. Mana jadi ni aja mula mula dar bulu. Kalau barang kat dia ni jual kalau kau wai mare Allah zoran jar gala gani uru ku kuye dana na jar gala gani kabo ka de dana na jar gala gani ara baran ga de le ni jar gala gani go wai mare Allah zoran jar gala gani uru ku ko na dana ya jar gala gani mari ya garan da ga jar gala gani uru ku wai ro du du jere izai da te kami dia para baji aja mantara ngaya mba kau jaga ema tanda saja manjero ngaya mba gudu ku wei dia da saja ja jero ngaya mba kai dia aran nganja da karaya kai dia aran kwa kai aja da karaya kai dia aran lele din gudu ya na tan ba ya gei da tu ya na karaya kirjin lari ro gwanu jano so yararu da do bai ga ara da bai talab mai da ku giri ma lara ku giri be magan da ma jinga lara na ngi wor mai ju wi zan da lon to ra de ni ngi wor mai ju wi zan da lon to ra ai da mai ju wi zan da lon to da bai ti lan mai karma kar kar da ku ra de ni ngi wor mai mo ja man no ron ja da de ni ngi wor mai uri ko wai ro do do re ai da ba uri ko wai ro do do re ai da ba ere wa da bani an da ke je wai la wa ko man na da re an da ke je wai la wa ke na wa re an da ke je wai la wa kala kala ba de da bolla ne kala kala ba de bolla ji ku kala kala ba de da rama da ko yoru ji ha re ro to ko yoru ji da gari ya re ga banu ba wanna ba ko ya ya gari ya re ga banu ba kejera ga kwana para ya kejera ga kwana na aure ka jera ga taramana tangi ai ho me die mo ko ro go de do ra o kali ma mai wo ko ro go de do ra o
0: gila harami krentuso tumai mbe tamtam kayadi gonwa harami krentuso adu radio ndara son kreno imita fiskuno uskuno ta uwa paraskram balbal tetibulin we awo moduro kladen mananyende api magi hutudo karno sa doin din pindil kwaturu na duk klasa kanadiye daji tetibulin uso e karab kaswa katuro sakin na kasharu tanasmaro ngawna kenta siyasa ukura kura kanana ro kinjoyen daji karab ka adu sandiye kuturo sakin nade kamboso daji abidadillo sandiye karabkada kuturo sakin yeklan andi zandiya dien kuru ayso tudiya sand ayso chututiya sand kuru adema karabkade awala ta sandi tudinen daji sandiro shawari swa tin suro paraskram ade mutugunguna ide ka kusato ande mbeji isa rupsana nasha ngro mafanien isana sombeji daji shima Mustafa Ibrahima Faruk Muhammad Tauso Kendero gila zoro adu awomo duro kladen tenasmaro mananyin tenchare daji andiro ba masa nyila nabadi nyira ayo
3: okay ndase edai
4: shiran mari ne
0: shi kuma shi chitibuli nusa karab kaso da kuturo sakana gauna kanta za su sadin dai kambo soro awala non maso bewa karab kan zadin sande shinan karo karab kada kuturo sakin ma
3: a karab kan dele kirma yerwa ida futuna gade fani endar zoro bambanci be soro din ngo kirma misallo cidinya muryai sawari rem zala sered dala lezana za ango nya karnye 2027 na nya karnye nya kareya ngo agenda de aw andero dimia rayena
0: gulzain
3: ngo ar kakadi la roza sero saudi ngo nya seneto karren aw nya membaro karren aw nya house of repo karren aw nya gobnaro karren anya kareya ngo agenda de awdo andero dimia rayena ma desuka adai dai muko saka wa zai dai leda sha karza kirmai di sondiya dai muradin zadoi nan zin mazai mada shi dai dai sero muradin zada galjin
0: adai sai furo sakana sare yo na kande so adai sarin ba kan boso
3: kande gaskiya adai so sarin ba kande dibiya kan boso biya septi le ngo misal ngo oare FEC dikin u FEC 14 tay da ngana dikin misal ngo kamla kura nan zuro le ya biya kyautan ze dalodo biya andero chinde ande mata sa ganan ze ande kam mi uso ade le ya ngo ngo ngo ngo ngo program de la ngo dia raina awla shuro guliya awodo andero gozi chin mari wallahi tallahi ande kalande mai renye kamande de kullo le na do renye yi awla faida lagi andero sadin
4: are
3: desu ku awre manye de kirma ande mata sadu yerwai group klena mari awre manye nyela mind uadungo social media ma amma independent neptikla yen karako group la awla join di kanala ardi kanala soiba amma lukana TikTok so awsolan manayen gongo awlejin ishin palla india manayen atakla mata sa karungwe solo algeria laro design tudu laro design so taidange kladin manangana surodin sakaci gwamnati surodin futu kuridin surodin be arbayen palla india so madikna gongo awatidia sandinare mata sare solo yerwa
0: kolzana
3: titibulimiu re solo na yerwa kolzainare samma wallahi tallahi duri yerwai
0: jire
3: kurusai ma gwamnati da koksa amma ku isu biya kininga da isu fallatila amdoi sandiya karre a woro walzana mari wallahi andero ngawo sawurza ngo kirma soluna la libya laro ledain chad laro ledain algeria laro ledain amma son yayi andere sero pata heredien kamande ala soluna ari leza bladin leza sanya do satana mari sanya da legal laws kuru wonde haldoi blade dadana blan awra palla india fayen amla awso ibe tawayo palla india suro algeria irin be indikate mali so niger so irin yo ni tara yerwa nya aima wala kungi ala gadin nya noti lenum kirma liman matronum lenum har kirma wonde la nya la faiza angal dum grza kungi ashima do wonde nya sak dere na da mai noni mi yerwa da yero isimi anaptu fondin baskala adin yaso awaso angodo nyena dulinza sumo grza dulinza ro moda so asadu wonde dulinza aw shigi ro gasara nyiro
0: ngala Mustafa shi kuma a Faruk na Klamo Tikiya shi lamar doyin kuma Chitibulin we karabka adu kirturo sakin adin daji tanaswaron korndi ade ade awala mbeya tudiya sandana ma sero takamin
4: a wango tudiya sandana be shikar ma ande problem mata sai wannan durin da ci tubulin miya da problem da ci radio ya rama
0: jire
4: kular da adin kin tawwa da zu salary biya da salary biya da account ya kare shiru mata sa audio ya bau shi dawo gwamnati ya account ya kaba kasu uleni miya biya kuturo nafka da yi shuru harka bau a wode mind kirma gwamnati da wode murare tana da a wari gwamnati tilonzuro quality ba kaso wunde yi her ci gaba yarwa idu wazana da za lar da garilan jiri Kano salan leza na kazana company soro shi ha sakana yo ayi da suka isa yarwa din sadiya ci gaba duri mata sadiya fondoi a wuri gwamnati da tilonzuro kultura mu wajen ba a wuri sai hadin kai kila killa kiltiyado
0: a kirmanya asugnar wallan ma a cikin birnin musaru da yi muradin zafi leza sai a sawo so duro
4: a dai aha
0: lamar cidaye duro
4: lamar cidaye shi ma a wuri yarwa da azukcin da ma bula dai zawuro cida bawo mata sa duk soluna bula kuldan algeria libya chad niger a bula kan mahallo lenimiya wallahi dumara hanzin ga ilejin yarwa da yannan nimiya a wani audio ya ba
0: ade
4: adama suka duk so soluna bula kullan kule nimiya bula annan nimiya a fimma ku waje ade kam cidajin ma cidajin ba ide balle kam cidajin ba da mana an zubaya a wada yi gwamnati ma ngana de company an bai lalle gai sai company birin tudiya gai company an bai ya kamata le da company shi ma da sasanga duli mata sa ngoy yar wala na kada cida ba ma wallahi kirmaro company an diya kisa sanga duli mata sa soluna ade driza isan amma sai audio ya bana karo duk sole da yana toru lan rumin nafsan na da ma na toru ruman kajila ya gi fandan na toru man kamla sasiri ma awo matro lezina na maso wonjin ba bi andu so ashir zaktin kamun de kara
0: jire
4: lar de kirma yade sai sai kanadi ande yi dai mata sare awode ande na mangana de awade kanadi ba mu amonjon bawo ishau am kuro ande yi ande ro moda sare lar de de zauro nano yana lanci zira
0: ngila shi ba masa lamar doyin kuma she fitu shi faru de gulzina de yi murad pleza chidabai siyasa oduro are lokturo sai siyasa oduro korea so mazenland dai sokulaja sai ngau siyasa da zanain awo shi mara war shi mara mburo ba so yayi be ha dai kuma ai
3: yi wodo yo awo shauri do kuma yi kyara kana da awo shi ma da grupa kuma yi siyasa yare uwa shairo shawariro ikiyara kana da suronzan secretary zaso chairman zaso samma ar attawon de lawyer makol zairo goza lawyer zai wonde kol zai samma isana zango wani nya karren 2027 nya karren ande gurum gai kuriya gai nyiro yi ai andiro wadro gonum in publico gullimia nya karin awoda pandimin awoda pandim andero dimiro wollo no ma written biro wata ganata andero dimima luye dinaro aw shima da gullien go andia disappointing dima
0: ade ngala dai a harami karantu so daji tanas maro kala karapka a siyasa o ngawna kanta kunjoye jitubirin wedin zandenye na karaye tanas maro daji diwon de telefoni from gata ranu gawo kala lamra adiyen shawarin da so hawi karantu soro ngo kamna diwon de benda assalamu alaikum dubdo klewa alhamdulillah ndo mananyen ndu ngila nya pantin ai bayonno Naam. Pantin.
5: Kulanza wala kulanza kawai landa zan aula ko amya boroman kuma aula kawai la ba aula fa dikin nan ka kara ma ku indi sai dai ni zan iya
0: kuyi dai ai mangala ifan dai kan dai jire dai tsile wanki na zan dare ta ngila zauro wuce kasa duro she bayan soro lamar rofu tie da shi ma muradin zauro siyasa duro pleza wanda ya fandi za lokta ganai da soro yi ngo kallare wa alaikum salam duma na jin
5: masalan kirin wa rajin
0: masalan wuce lokta da botro
5: ya kilai ya
0: kilai asle
5: mera duri ti duri ni auto mera kicho
3: eh
5: o se kana de kirma maro siyasa o lar ndi ari ma da o gaje gin sai wadi ko sai a cika zain ba a wadi a ce jin da ma
0: ai shawari o dai
5: a shawari do yake ma da kirma kala shi ma mana
0: ngala
5: ni kam wadi don samma wadi da mun sun bular kuma hanyi wrong ikin hanyi wrong ikin aka ruje ni mero wadi ko miya ikanin ba ya da kallon wadi ko yau kuruta da an dai kirma ya saje sai ya awo hulbe je sai ya laifi da fani ai dai ki za ku duya sinan ci dina ruma da awula da ta ni kan ni yara du yadda za ku duya ya tsira so yar kina nan ka duro yar ku awo da ne wadu gona da nan ci sai ya ade a laifi da
0: fani
5: ni ki sallo ko a diro alama na misal kan nula na kan nan mai aw an diro solala kin ya kilala solala isu waro solala ngai ne rai ki gudu titi kudum bula do bana jim aw ngoron do bana jim kola di ko duwa tar ne ne kam uwa ratma ne ra do du yer ya du yer de do de ya ro bai do ari ko yo adi ma aw siya ta ne ler de da ban nas na ba kuma da ta de wadi ka kallo go wadi da cika zai a cika zai ro wanda ne kuma ta aw de ta ne ku sa de aw de kuma de lafti ne na ta yim de ne na tuna ka san go no aw ne ta ma ka tu de wai an jira mu da ya wadi go wa amma go a je wa ta ne ga aje den tudi esini aje din wadan ma dai wadi ga kika
0: jire
5: da Allah wuce da gomina yayi marta wanda wadi da go sai a ci kaza yayi ta da mata ta ci kudi je kondo aula ga naro darajar gulla din
0: ngila ngila ba masa wuce masa lawan shi shawarin za hazina ta nasmaro a wadoi blood row wutu surin du shi ma muna da za wanda kun muna da yin sandiro sari da sori assalamu alaikum ayya diwal da kamzina da lady walt ke kalakakin shi ma sifir usku fal diyaular fal usku fal diyau arak sifir assalamu alaikum wa alaikum salam Pulu ni radio nomde. Yawa mana ne ko anya fantin du mana je. Hello? Andia bonuya radio ndoa waya ndoa da chunturo walzugi ma code galaxy. Assalamu alaikum.

0: yadda ta kula da fanduwa sai ta manya tarbi duso ruwan zoro da jin client ci no
1: gla zoro shi waldo sama komzu da ingo loro mugulji
2: mana zaro wallahi tai da kujin zafangana
1: dan a wani ta suna
2: bi a wala wuro ta suna bi
1: jire
2: dan a wasu kana da manangiya yar amma go group labe tin 2019 ne commissioner shi ma da sha supporting din tin 2019 ne up to now wallahi group kille ai su biya wuri arma kirma hutu gulguna da fun uda u abada ya fun wai group la iske group shima do join dike ana wani ngengero leen gudzen wallahi a wani nya karin 2027 din nya karin nya din amma go agenda de be dia andero dia
1: yo commissioner ani min commissioner karzo ni mambewa
2: nam
1: commissioner sai karnu wana
2: sai karnye ba amma sai supporting din ya kirmaro commissioner so amza ya
1: je
2: akunya kirma 2019 ya commissioner rawza misalo 2027 na re inyiro commissioner nan ga ingeye seria nya supporting dia wazia suro commissioner ya demani ya gwamna su din kuru gwamna su luna rolo ne gwamna da kam jama'a a kam amsoro faida zana suro commissioner yin misalo ngojiri masagu bewa ai jama'an za
1: ade jama'an
2: kuru amzuro faida zana kuru and the time shimarin kam shimari shagaye taida 100% no wallahi sha supporting dina amma ku away aje banzuru wallahi later dai ma responding si din ba rolo
1: da ngo da
2: sha kuru duko din
1: sha dai inda fanyi assalamu alaikum
3: alaikum salam dalban da suyo
1: kiliya sulai duwa mananyen
3: abba bukar nguro malmajiriya mananyen
1: ngila abba bukar ayi wira min kila bayan na dai
3: wa bayan sai da kirmin kila wuri da ne kuti kun bi manangiro
1: ya fantin
3: lawan biya kumar kai biya kai dunun ko gina wallahi suwa suwa fasaran suwa suwa fayana kullum gonga gonga
1: yawa
3: ina ga kallon su wannan barare a rayin da jin wallahi
1: laidu fallimin laidin di sadin da MTN ga yan ya telbei da fallimin ma da yi wonum ga gamin
3: zauran na group kuti ya fanne kotanin yare
1: adu program kutun gulle yin bai dia kutun gulle ro ga share program away chitibulin we balbal kurman modudo kaladin mananye ndu kila karabka siyasa oro nga unakenta di oro purumzana iklan manani
3: ade hida yengela ane guna de bilimishu yoro akra ala shi kena kariche
1: kwa ya imo odu duro isimi kwa ya imo odu duro isimi karabka ambeyi ande wanero nga unakenta yena wanero nga unakenta yena sa kirturo sa kena chiti bilimwe ranga igui
3: ya
1: yi kan yabo
3: ko da
1: ne
3: ko
1: tike
2: kirin ya yawa
1: are kirin nimya dai ammo sai sa kura kura ganana ro ga na kan tayo ro titibirin we karaka skirto sakana surorin kam yarwa duwa kada yaya kata gaya
2: ade kada be
1: yawa da ji karaka shi ma ayo sadiya sand ya kalan ande manani assalamu alaikum
0: Assalamu alaikum. A Mustafa Malbe man show ngoro simare chair walti tare da taro isiyana.
1: Man show anje sunum.
0: Ah, awure ne je sunna are. Ah, shi hutu guzuna re kitibulin minde. Beji hutu ne kuma kalakullan gawo kinta balan kalan saludo da kullan Algeria tsoro le zina guzuna not ma kudu mu shagira nan ma de. Tewodo, hakika sayyari cha. Burun sandiyari cha sayakarab kamen kullum kirtiro ikum

0: lenu biya misallo ndado biya APC kaande digi biya na gade biya fati gade do lenu ngo ande yare awongay ngay botas kan ngay nan den awongay amma kirmay yare pandemia ngo aw andiro dimia rayena de rannum andiro dimina a kakadiro muko suka a nyiro awongay aw company ngay nyiro misallo ngorondo misallo ngo maiduri yare ngo netalbeya company company shima yare ngo andero company shimari sangum chida badijin andengo jama jere nyadie nyakare
1: biya wadaro
0: wadaro loyanza muko saka awzea dai shakar zain botas kanza chip aa andero wadaru goma aa andero dimin dai nyakare amma ngai awala lenu nyero nyedema kam yeru uro nyero kam ye milen din yero godu chai wallahi tallahi nya
2: ai magi ai magi ya
0: ai magi
2: ngila pao musabanyi awo yirami mambe ya shoriro
3: a awo shoriro iraki nambe ande matasa ado sekende mbe zauro kuskure diena ngawala awore shoriro ande kirma ya do ikinde wode kolle kuskure diena do wode walte kalakke yenyi
2: talti diwa
3: a talti diena zauro talti do diena ade kirma jiri memba ndeso
2: seneto aso
3: seneto andeso ade wai dole gi a chama naso dole gi gomna sai kilanza ade lardi din a pima awala try mata sai kwata kwata sai din ba illa gwamna da gima yo a wode matana ari sai yengilaro sai ro shawari ya yake nan da role da mura da shi mara tuku wode gwamna kalanzo tilonzoro kwal da
2: are gila zoro a gila arami karantu so tuma imbe a wo kosata ne Faruk Muhammad Mustafa Ibrahim mai shawari ro sarina da rida jiran mi har fantina da ji sami soro wadaro sai ya siyasa uda sadu wanda ngai wada baro sanje kuna samu yan shawarin za hazana daji lokti halzu sunna de suku nalan praskram balbal citibulin weru karenzu sabcin daji nandiro nalan salam guyen sai lokti fuyen kamandi andia fokcia assalamu alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.

0: san
1: hawara adi shatima lawon manguno nandiro krazu
0: darasan
2: gila har mi kunti so da jilokti kalkala nan da sawan cida ya kalda kin kawo do plan da tamtam maso da kirno
3: zawal
4: ndifara sa du indin findin lokoti lonin sita kuro sudinalan zirtariwa muskan bari mi akada bari min zafiza gwamnati rodowa hazana
1: ngau adien gwamnati akarabka naptukalan zaya tartib kada kirtro sakna jami gultina ma ada fasal num daw jamiro kalaktro
4: aiso kana saroto ndi kazi yajiri fasal gultina ma ada grejini notun tamtam nim bejima proskram zawale ndarasa ne imtalawa yimla misa misal sa mentulon suwailan itagatsin maduro riptine bayen kamila fanturo

0: galazoro harami karantu tuwangana tamtam pulai adia fano asoro paraskram done taman kariya kasuya danda juko aloktuban natubaro lenye walte zol mana dinan diro kanya taja andia bonu taman kariya kasuya nashandwe andiro bengui putu panu ade Umar Habiba ye Umar Habiba andiro taman na kariya kasuya gade gade kadaya andiro benzina daji lenye nasha gade panyen. Assalamu alaikum. Na muje kan cero paraskram taman kariya kasuyero ade ndumo najin dana da aboni min
1: kuma ababula jakana ma najin
0: ngala ababula jakana aye taman kariya kasuyero na shabula ndo jakana edin
1: karo bala ni ngaji da ngaji da ngai nyara ngai ngaji masare
0: na ndau
1: mura yero
0: na Naam.
1: Awa sagen fallenera du mi otu yeru an kani baya.
0: Naam. Pick such la pick milik.
1: Pick milik, kin milik gongonyere.
0: Gongonyere.
1: Aha.
0: Kwalin zirandao.
1: Du mi otu yeru wa.
0: Du mi otu yeru wa.
1: Aha.
0: Naam, senda usuron.
1: Sai findi deri balani.
0: Sai findi deri.
1: Aha. Kuma zo ba da rifa gila mari bi mare
0: na'am
1: bi fili ya kan kai ba da rifa sai sai shin da masu rubutu kuma zo ma da rifa ne kan da kabe wani ma shin mara ta fili da
0: rubutu na'am fixa ce da
1: amma da fi a wofi a kabel kabel da
0: na'am kabela
1: ha kabela
0: na'am
1: kuma zo ba da rifa a wurin falkala kama te ina kuma a India da te da kiri gana kuna kuma ka ba shura da
0: Shinkafa shura.
1: Yo kuma da wani mura da ne na duniya du fitur lugabwa. Du fitur tuluri. Yo du fitur tuluri, du fitur deri ya goda.
0: Naam.
1: Yo fitur deri yero wan tin ko babban ne tin ko kan ce nan.
0: Naam, babban lalan du fitur deri ndawa.
1: Yeruwa, yeruwa dika kai ko dika wai ma.
0: Yeruwa kate din nera yero mbei. Kate.
1: Ah, yeruwa.
0: Kasu babban layya kura da ma Bolorisu to mangana shi ta wando ne Bolorisu andero ce
1: yawa okay
0: Umar Habibu
1: yawa yau kuma da bala shinkafa wa kamar agro ma kuma kala gana kula ta ana ji
0: shi shinkafa agro
1: din ha yau ko agro dai fulin dawo ne be shi ma yau na taman ne agro dai kamar litti bai shi ma ne radu video be yawa
0: na'am shi kalama agro da
1: Agure nga wani fallambe she bulba nan de.
0: Naam, agro din dawo shi.
1: Agro din bala wura wuyi soro kun wura.
0: Naam. La kam ga tutu mangana shi ma amso ita da zu sarano.
1: Ma sarana na tare tare da kuma zurk kuma wani. Bala yo kuma do kin dawo je awo kuskai mare.
0: Mm.
1: Ire gana da kuma kuma sarano tu goro ke na dubi din yaro mare kuma ki bi da mun ba.
0: Kuma fi u da rishe yarowa.
1: Ah, ke da she golon.
0: Naam.
1: Ko bala ni kuma zangalo ne koron je shi zangalo ne kuma ya kuma tufa yarda Allah.
0: Naam, jakanalan.
1: Ah jakanalan. Amma shi ya
0: dole
1: ne
0: ma. Kimerina.
1: Ah kimerina.
0: Naam, yarwan doya na duniyar arakani da.
1: Yawa, yawa ne shakai ne kuma tana nan da wala. Ni kuma zo je shi shi wanda rawo min shi wanda ne da shi.
0: Mm, do fiyoyin.
1: Kiro Yakuba, Kiro Yakuba.
0: Naam, fidiyo tuluri.
1: Yawa kana kana ne da dukiyar yakan ko kuma ko ne shi ya sawa ta kada tiyo tiyo da ka san namo
0: na'am ade
1: yo kuma da bala omo ade ga na she kuna ta da jira bai mu
0: na'am na'am omo da so company jiri
1: omo ne da biba kuran be na tare man be na made
0: na'am
1: ko kwali da lokaci bore ne da dulla so kuma dume ne yakan wolo ba ya ne
0: na'am
1: wa ka kanga wa ne da dulla so kuma dume ne yakan wolo
0: ka ko dun gut kala duro zo ana ton an
1: gira bala de doctor
0: ade nyura skrinyana abba bula jakana yel ande abonum taman kariya kasue na sha bula jakana ande roben gumaro assalamu alaikum tuman gana nya fanye bawo ande karne mi rolo no ma waltine ande abone taman kariya kasue na da mai da ante roben turo assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: mushe kan shara faras karam tuman kariya kasuwar duma na jinda nan da aboni min
2: kuma aisha ngro mutare manajin
0: ngala zoro aisha nguro musare aye taman kare aka su na sha musare
2: ala fulawaye du falle fula du falle yar uskun
0: na'am
2: kinda ye du falle yar uskun
0: na'am
2: omo kura ye du indin yar indin
0: na'am
2: shida ye mari yar diyo re shakare du yako
0: ayo shakare du yako
2: sure
0: na'am
2: taman kare aka siyara ne kuke ta inkliantina
0: amin ya rabbal alamin aisha nguro musare doctor agonum bonum kurade ma taman kare aka suye na shandoye androbe ngumaro assalamu alaikum assalamu alaikum zold kamgatu sonne ngozo lande abozuna assalamu alaikum assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: oje kan shiro faras karon taman kare aka so kliwa sale nduma na zinda nan da boni min
2: halima bukar waziri bindi ay
0: ngila zoro halima bukar waziri bindi aye taman kare aka so na sha ndon
2: magi dun yaro ne yukura
0: na'am
2: pulawa idu indi yukura
0: na'am
2: o mai bi ba ga na mari nalan du yer indin kakso
0: na'am
2: nana yer indin piyoto ngina da kliwanti
0: amin ya rabbal alamin glazoro anyiro askrinyana halima bukar ngoro do ne waziri bundi anye lokta gonu manda bon taman kare ka suye nashandwe andero beng maro da je harami karantu to mangana tom tom pores kram do ne taman kare ka suye da fanwe na do ne jemi suye boza kurade ma taman kare ka suye nashan zai boyen za fanwa da jala niske kare ka mbuye gima da andero sudu susu engineer do ne konya sina engineer do ne mai aliu ubale are pores kram do ne taman kariya kasuwe dorge ita katkukuna daji wanan dia sai loktunde fuya.

ngila wuce daji tuma nimbe lewa madu gumtuna ngila zauro daji kawduro batalla chilu laro lenyen

0: duro nin gɛrɛ ko min
1: nenge ni kalan bɛ ko kana
0: ngala
1: ya har dar ta ne samma so raro li angana
0: yawa
1: ya yana chari ngama li angana
0: yawa
1: la amur gara gwen ki mere li angana
0: yawa
1: bamur ki li angana
0: yawa
1: nomad dutar gwen mukar ki li angana
0: yawa
1: bar araji amur bandu gumna yawa raro cha li angana
0: yawa
1: aba bukar yari mai liwa ngana kalyan kina ngada
0: ngila ushe malum madu lewa gumtuna jama'am soro ngila ngo kam gade assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam ndugaw
1: kam ga rawayal tay ya dar do bele
0: rawayal tay ushe loktarin kara
1: ngoro zajire
0: ngoro zajire
1: a ja ja guro goy da bare ja lo angala
0: jewa
1: aisha guro limante ya aisha guro ganga mare ya kram malo angala
0: jewa
1: fatima guro ngira ya ko ta zelo angala am wa kirin zai na sam ma zo zai lo angala
0: ngala tuma ne me nya fanzana
1: ya bajara kiran tiro
0: ngala ushe kasaduro rawa yaltai jama'a mu lewa mutumande gamtuna imbeji ngo kam gade assalamu alaikum assalamu alaikum ayya di wannan ngo kam gade assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: darabda kliyas lay
2: da kaudo
0: kaudo mbi
2: nasira
0: kliyas lay ndumana jin
2: Aisha angura shawari kalare.
0: Aisha shawari ngila. Nya karintin dole wa nimin loktaren.
2: Loktaren amura ndin shawari sam masoran da dabban da kullun.
0: Sam maso tuma in be yan hanzana.
2: Ni ba ga Suleiman ne ran da ribba kulewa kullun.
0: Mu kana.
2: Sakan da ratun ne sam masoran da ribba da kullun.
0: Ngila samuna.
2: Ai sanguro ganga mari ai sanguro limanti a babukar yarima ba gudu sai san masiya liyana
0: ngala ndugade
2: ora ni nguro gambore sai sai liyana a jajani amina
0: yawa
2: mama ya baba ya san man pande ka ba ki da sai san masiya liyana
0: yawa ngala ushe kasadro Aisha
2: Uda sai dan ya murna dikina rega kinarwa sun kusa masuna la yar mai fanda
0: sai ku da ku je gullenda
2: sai da su makaron dikijir makatare gide
0: Allah mai man fandum ga amba
2: mai mai fanda ke ga kin ba su suna mai la yare
0: ayya adai yim lan guro boni minna guro gain
2: ngila dai kliyan sana
0: ngila zoro ushe Aisha daji kam gade assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam
1: alaikum arko baliya
0: kilas lay
1: bula
0: masabula unai wishe loktaren botrondu lewani min
1: ika unai ro hello hi
0: bun ngala hello hi
1: abaja kana ro hello hi bunna mata unai ro hello hi bunna
0: yewa
1: Bula amur gana gwen ki mere ero hello hi.
0: Yowa. Ayya, diwan namde. Ba kamzuna, ngo kam gade. Salam alaikum.
2: Wa alaikum salam. Aisha nguro shuwari rama walti isu.
0: Aisha nguro shuwari. Dunja sanum.
2: Sawa imbe yi sayida suma wa shanum. Sawa nina suna. Sayili wa angina.
0: Yowa, sunzu gulli mirinda yogile.
2: Aisha she sunzu kuma ngure shuware da mansara
0: sunda hol
2: sunzu fal ba na wai na mai liwa ngina
0: yawa
2: ta mai sai ndi mara wacce ke kedi ko
0: ngala zoro aisha da ita mai imbe sai ye nya fanzana guru lewa me sa muna ngo kam gade assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: dubdo lewa
1: ko to lewa kuna
0: barka alhamdulillah
1: Professor Leo, la ninge bulmemo.
0: Sawa hol.
1: Ndo bidike kara kongero daraso ndio sa eso ga endo lo tare ndo bidike ga
0: tsu. Ndo ndo ndo ba.